0: Adaba 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Iroyin ni kutu aire lati le ise Adaba 88.9 FM akure. Mokiyin ekojumo asiku osu tuntun. Ijoba apapo n wona lati gbogba mobinu fa awon mo orilede yi ti oran ile ni ko ni lokan ni South Africa. Awon akeko ni union sun fe onuwa tako bi awon osise ologun sese ikolu si ile igbe won. Awon asoju ile America se ipade papo pelu awon olupeto sawo ni Doha. Iroyin re lekun rere. Ijoba apapo le yi ti je ko di memo wi pe awon yo ni ibasoro papo pelu awon alase le South Africa lati le gba owo mobinu fa awon mo ilede Nigeria ti won fi ti patepa leko ni di eru won iyan lori ilede ohun adele asoju le yi ni South Africa Alexandra Ajayi lo pa bi oro na lojo isegun. Ajayi je ko di memo wi pe ipise na waye bi orilede Nigeria ti se gbaradi lati ko awon mi wale so de sipinle Eko lati pase eto gbigba ni wale kuro ninu isoro eleyi ti joba apapo ton se gege bi asoju on ti se so o je ko di memo bi pe awon omo orilede Nigeria to kuro ni South Africa na inu won fe no fido kuro ni orilede ohun saju ojo kole kole eleyi ti South Africa to ti fi lede fun won o je ko di memo bi pe ijoba ti bere lati ma sakole awon ini dukia to kowo eleyi ta won mo le yi fi sile seyin. Ajayi wa ni awon alase orilede Nigeria ni yo ni forojewo papo pelu awon akegbe won ni South Africa lati le ri wi pe gbogbo awon eniyan to padanu ohun kan tabi meji ni won gba owo egba mabinu. Are Bola Tinubu ti buwọlu ise akase oju ona tuntun eleyi ti ko din ni 37 niye to yowo re si le ni trillion meta owo naira jake jado awon ipinle mandelogun lorilede yi lero ngba ti le kenu awon amaye mu gbarorun papaju loju ona afowosi ondo de fifi lede latenu minister tori soro se ode David Umahi Labuja. Umahi je ko di memo wi pe awon si akase na yo sole si Adamawa Benue Cross River Ebonyi Ekiti Kogi Kwara Eko Niger Ondo Osun Oyo Plateau Taraba ati ipinle Yobe to se keyin won ni jelenje. Umahi wa je ko di memo wi pe ijoba n lo titi buwo lu bilionu 94 owo naira lati le fi se atunse si opopo na morose enugo lo si Abakaliki leyi ti yo sakonu afara oloke ti

agbere owo kan o se gbegba dori be eyan ba fi gbegba dori eru na o danu ni eyan to ba si se agidi asa ni waju ategun ah afaimo ka tegun ko ma ro leru lule ategun buruku ni ro wa leru lule o lana mo so fun yin pe beji obara se bo senku ni ni to bo senku ni lo ba mo be o gbelegin de kini bo ti la ilegede bayi farara be ni o sese fun owo lo woda le ya eyi ni yawo gbo ni ba nsare bo eh kilode ah ko si ma wo oko mi o mo pe nkan to da ni nbe nbe o mo si ti lo tale o mo ti se o obirin yi un pada ibi to ba dun obirin duro si a si le ta won nu iyo aye ni won ba wa no ba ri won oro wa o ti toru la fi so pe eni to ba sisiyan to ba loga si oge daada ko si gboro si lenu mo ya katangua mo je oge lese mo te laso mole mo pe iwo na fe di olori iwo na fe ma kawun eyan je ko ti itasiko to le so pe ni bayi lo fe fa kale je ka si o tenu oge wa in to nda aregbola mu gan niyan eji obara la keji won lori ti o ba dara lati nu agogoro de ni o ti wa ibadi ti o lo masaji lati nu agogoro de na ni o ti wa aso ta ti o lo aso masaji ti o mo tan na yirin yirin gbogbo eleekun loro ba de fun eji obara ni yawo na ba yi kan run nlo la ba de orun mi tun pe sisa mi awon oga ti duro de mi ti a ti npade won reti e omode yi ipe to bayi eji obara ipe to bayi ki wa lo le se won desedu ngba ti won o reji obara lo kan ti nbo won ba lori esin funfun balai o na wo so funfun balai ade funfun balai te lori sanya aso ba wa ndun yeran yeran oju ti won o ta kan ti won o ri bayi ni an ke eji obara koi ni an bi le pe eji obara lo n ba do ohun yere ni an ba pa nda na so do ohun yere lenu mi lo pe si ni won pe

0: Big bag. Gaining velocity on Adaba FM.
1: Material ni buru lenu ojo meta yi o be la bi ni isoro isara ina mo ni bo ba ji gbo ara ma ro mi isara yo ma fa mi so lati bara idide ese ni o ma ro mi gogo de bi pe mi o le bere mu nkan le ise lowo mi ma nkuriri ati ese mi ti ma kan mi gogo koda irorun su dede o ore mo ti gbiyanju gbiyanju corona bayoje ayi ohun ti e wa su mi
2: agbori ise lo se je lobe ti wo gbo ni pa baba oke ogun ni ogulugbo ade tun fi wi atego somo ara aye lore lori eyike yi isoro to njo mo edalenu iwo na gbianju ko si baba oke ogun loni e ma pe 0706460 6419 0706460 6419 baba oke ogun agbalagba ode tun fi wi atego sewosan
3: mo ke okunrin mo ke obirin mo ke omode mo ke agbalagba emi ti mo nkin yin ni baba oke ogun ti gbogbo aye mo si baba iseyin ti mo wa number 4 Dudu Yemilen, opposite Oye Mekun, Grammar School, ni ilu Akura, bayo fe bere, nkaka, bo fe bere, o ni mara kato fe bere, lo mi, pe mi sori ero, ba ni soro mi yi, o, samu, o, 64, 60, 64, 19, o, samu, o, 64, 60, 64, 19, kini le se baba oke ogun ti enba wanyan, ni mamara lulori, ati pe kini le se baba oke ogun se, ohun na ni soro ton ba waja, ninu usi ara wa, ati yi ton ba waja, ninu egugun ara wa, akpa ere wo ni wana eti enri, elomi amari pe, ton ba sun ba yi, ton ba jin, ati dide ni le re, isoro ni oje fo un, tori bo gbara ni o maro un, elomi amari pe, isi un bere si ba fa un, so lati bi bara di o un, de bi ese, elomi o le bere mu kan la, elomi o le duro pe, elomi amari pe, bo bo enu eti o, mu lo bere si ma ho ye, pe elomi amari pe, bo bo enu ara ni, kan bere si ma ja unje, tabi inka bere si ma ni, ka ki nu aro un, tabi ara ti e bere si ma ta ohun bi e pe ohun fi atarara pelomi ba fe sun lale bayi ati ronun sun re isoro ni elomi ba tun sun wakati kan tabi wakati meji to ba jin laro bayi ati dide nile re na isoro tun ni ogun seju ogun seju ko ni le dide lori ibusun re to ba tun gbianju to dide bayi to ba fese lele ba ese o kan gogogogo bi eni to gbe ese le egun lemi afi ma pe e ma ja wora wa ni re iwa na gbianju ko wa yoju si wa fun mara kan abi meji office wa ni number 4 Dudu Yemilen opposite Yemekun Grammar School ni ilu Akure tabi ko pe mi sori ero ba ni soro mi yi 0706460 6419 0706460 6419 nka yi ti se akoba fun elomi to je pe apa kan elomi ese kan elomi ko si se ma rara elomi o le dagbe be elomi o ba fe jade nu le re bayi ko le da jade afi ko mo fa jade tabi ka elomi o ma fi opa si kete ese be elomi ba lo bayi yo ma ri pe nkan kan ti en ti hun si waju ni gegege be epo hun fe subu eyin e wa won baba wa e wa won baba baba wa elomi won lo gorun odun won lo gofo odun pelu si asekara elomi nse si agbe elomi nse si ode ba sin won tun ma da ta kebe kebe se bi ewe ategbo yin na le won na lo nitori e mo fi lo ko ewe ategbo eyi to wulo fun okunrin to wulo fun obi mo ko wa lati ilu seyin oro awon egwe ajise dada awon egba ajise dada to wulo fun wa ta ba lo ta na ma ri ta ma ma ta kebe kebe na mo ma fi so pe ode ni mi ode ni baba mi eyi na mo pe awo ode a le rinrin ogbon seju a le rinrin wakati kan a le rinrin ogoji seju ti nkan ko si ni yo wa lenu ninu se wa pe ni kaka oni yo wa lenu ninu egungun ara wa se bi ewe ategbo yin na la wa na lo iwa na wa janfani ewe ategbo lodo emi baba oke ogun ti ma wa ni number 4 Dudu Yemilen opposite Oye Mekun Grammar School ni ilu Akure ero ba ni soro mi re o se

0: dura kungba kungba kabiti kabiti randu randu yoti ma bale gbi gbi gbi ti gbogbo isoro to npo me da fira yo de ma disappear ibe je isoro ta lale mo alafo mo tabi alakoran ni taladaye ba ni tabi ajoguba tabi amutorun bo oda titi dori italanko iru eyi to mi gbogbo nigeria logologo oluwa yo ba wa se tori ta won mo israeli leju be sugbo adi end won bonu e iji le ma janto to sugbo bi bori lo ma keye baba prophet samson oluwa mo dede to ti wa fully prepared Lo awon afajura jagun kankankanka be.
1: Gbogbo iji to nja waju oyo daga.
0: Oun le ngbo ye. E ma bo. Nibi marathon fasting and prayer yi. Ni 10th to 12th of July. Ni prayer center.
2: It was Saturday.
3: Ku dede woyo eyin temi emi aya fe mi alagbo lo nkin ti office wa wa ni Isolo Junction ni egbe Democracy Park ni Akure
4: ama bale si ilu Ikare ni on the 21st titi di on the 26th ni osu July osu keje ni 77 hotel
3: sabori wo biri to ti wa ni ile oko lojo to ti pe ti oro mo pe ranse ma bo lodo fe mi alagbo tabi wo to ti ni kan ri to si nwa si ni tabi wo biri ti nkan osu re ndin ni tabi on le ni tabi wo ti Korin kiri lagu ara re ma bo lodo fe mi alagbo tabi iwo ti ara nta bi eni pe won data si elara tabi iwo ti nkan rin kakiri agu ara re ma bo lodo fe mi alagbo tabi iwo okunrin ti o le gba bo lori papa gege bi osime ati igalo asiri ti won fi wa nile fe mi alagbo disin ma bo ke afifun ni
4: tabi iwo ti on to wele wele lori ni bi e meta si meri ma bo ni ile ise wa
3: number wa re 070 6532 6843 lekan si 070 6532 6843 aiso ni fi ara wa se ibugbe o ami
5: to yi la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko koko ti tun lati ge akara oyinbo fun igbeyawo otoni
6: eto igbeyawo laye
7: ejowo eduro najare
8: ah ilo sele
7: ki won to so wapo nje o ranti pe o sele ri television fun mi fridge nkan ero ofoso ise ile wa ma fowo ofoso nle e ni 2026
5: eh ni tuto
7: ka sa so pe o ti ra won abi
5: ta lo ti e so pe mo gbodo ra gbogbo awon kan yi le kan so ni bi ti cdk e wa
8: e won lo tun je cdk bayi
5: be ni o cdk e le ra fridge yin ero ifoso ati be be lo
7: ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi
5: ah ah lati osu to koja ni mo ti ra won
7: oluso agun kan so wapo
5: pẹ̀lú CDK o lè ra fóònù tẹlifíṣọ̀n ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán-òòrùn àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn sanwó díẹ̀ díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bá lọ́dọ̀ wa download CDK lórí Play Store àti Apple Store
9: ẹ̀pẹ̀ CDK sórí 0707 454 3005
10: CDK sórí ẹ̀ díẹ̀ dẹ́gbẹ̀ẹ́ ayé ìrọ̀rùn.

0: Biadun
1: Kayade
0: ko din ni awon akeko 37 37 leyi ti won so yi pe won se n wa kiri bayi leyin akolu ti awon agbebon korun sise labi ti won se si ile eko grammar leyi ti o je ti ijoba ni lasa ni ijoba ibile askira uba ni pinle bonu lojo aje gege bi iroyin leyi ti o tenroyin lowo ti won tari sita lojo aje ni wi pe awon aserubalu na se akolu si ile eko na ni kan agun mesan owuro nigbati awon akeko ohun ti won tin ko idanwo neko lowo won ni logan ni won gbemi oluko ni meji ti won si ji aimoye akeko tin ko idanwo neko lowo ohun ti won ji won ko ninu iforowuro pelu oniroyin lana ojo isegun awon obi ati awon osise ijoba ni won se be ti won ni ijoba ipinle ohun ti gbe iwe kankale ti won se akosile lo pe gbogbo awon molebi pe kikaluku

0: Abiodun.
1: Eh Kayode.
0: Ah ni riju bayi lo lori eto yin to Abiodun Kayode ni se riru adaba loro
1: yi. Ati nagbara ati nagboro.
0: Eh ni turi ba gbale ba gbata ati.
1: Ati la dari le si.
0: Ah si ni boju lai pare
1: sa. Ko se se ko se se. Ta ba ti do mi sori na.
0: Ipa ise ni to. Ibi ni oturo to mu loni. Yokun tun di lalanu lase Eledua. Nigba ta ni gbo bi si teyin na ni gbo bi si a. Ope pataki lowo olotu eto yi. Olotu agba ati gbogbo awon ta jo meto e wa lolokun jo.
1: Ese o.
0: Lagbara lowo Olorun.
1: I'm here.

0: aki yin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ilese Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imo ijile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se peki reki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alaafia, to nba isan, eje, eran, ati omi ara wo ijakadi. Emada amujina mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa pelu asiri ona abayo si alaafia gbogbo ebi. Amobitas Clean Salayu. Bakona, Amorex ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati loru. Bakona, awon omode wa ti won ko le se kon ma je nkan didun didun tabi mu nkan elerin dodo. Eje ka ma fun won ni aturamu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won. Bakona, awon egbogi ki mu eniyan ma se igbonse lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores e pe sori ero ibanisero 0708777855 le kan si 0708777855 a oni fi aisan lugba o Amobitas Amo Flush Capsule ati Atura Herbal Mixture ni amire.
1: Atue lara o, o ma tue lara o. Atura Herbal Mixture idanu ke tombolo tin pitu aimoye ise lago ara. Atura ise re tun ti gberaju ti tele lo. Latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo. Leyin aje ki ajelu. Belomi se njere si lori ariya. Be ni o mo bere fun amala tabulala. O si ni ye paju peyin se ni tin pin alaka ati gari. Inu kikun lo fi nsere. Afikun ma ni atura nile ni gbogbo igba. Atura Herbal Mixture. Ike kan ilu e kan ni tori ko lo ti ninu rara. Awon eroja ton sha to to onje ta ba je welewele. Ti o fi sara lore lo sarajo sinu e. Atura Herbal Mixture. On gangan la ba ma pe ni amunu tutu. Bakan na lo nko pati ebo ona ta isan le gbaru fin lago ara. O safikun immunity system. Atura Herbal Mixture. Ile ise Amolap Healthcare Nigeria Limited lo se. Pe bo fe raja tabo fe sha latun ta lopo ku oyoku. Sori 0708877855. Atura Herbal Mixture. Adonada ki fun te lugba. Pe o da fun gbogbo ebi. Atura Herbal Mixture. Amolap Healthcare Nigeria Limited. Gbogbo ebi lo ndupe lowo yin ni gbogbo gba pe e se o. Be se fara tu gbogbo eyan pelu Atura Herbal Mixture.
2: Atura o, Atura lara o.
3: Big a big a big a big a big bag.
4: Gaining velocity on Adaba FM.

0: era won ma yin nile iwe ti joba dale lo fe yi ta se to sanwo osu fun wa yi e je ka wo ninu akole ti arika eto yanilewo keko nel fund nile ko facility te o ma yin ta ti ba ti bere ilewe facility ti to fi jade joba le sowo school e eyin me lo nile yoruba le subscribe si yo ba na lo kere junu gugu awon to nja fani awon ara oke oya won nja fani ejo awa lo e se ma pe laju oju te la sodi criticism ne atako ya na fund mbembe o fe yo bi eto eko fe ni le eko facility te ba ti apply fun ijoba apapo yo sowo lati gba to mo yin ti bere titi to fi jade to mo ba be si sise yo wa ma dawo na pada die e wo ba ma la America. Oh, the president ko to sowo student loan e ton ti o fi ni pa lara ti o ni pe yo bi lara e wo ijoba apapo tin gbianju ti e o ku sowo yin o owo yin lo ku si lati danfani e loko jokan ti joba ba tun dide ni se ti won ba fun yin gan eyin le to ko dide pe on bo yin pe takara pe n ta kulikuli e ti gbagbe pe awon kan wa to je pe wo ni 15,000 ri 50,000 cash ti o si lo won ri mo ma mo ti so lori eto ilojo kan ni jigawa obirin kan ni gbaye Buhari mo fun ni 15,000 naira owo e se gbo owo ye si jabo lowo e olohun ori owo to po to be ri 15,000 mi ni 50 o 15 wana de gbojina ni o jaro buke okere be ba da ri igboro e ra won to ri 50,000 ni cash ri won le tin na to to be o but kan ko jo 50,000 in cash wo ri beni to tepa to ba ri 50,000 to ba de mepa tin ta e mo kan ti o da beni tin ta kulikuli to ba ri 50,000 to fi kulikuli e mo kan ti o da awa yo bayi na ni atako sa gbogbo kan awa o si ni janfani e awa ara bo mi o ma janfani awa ama seke ebu Nel fund wa nbe o eto eko fe ile eko facility o wa nbe ti joba papo ka gbe kale o e lo soju epo jopo won e fill form won e submit e tan ba approve e won o sanwo o ni ko le yin lowo o e ya keko wo sa sile iwe yin ni owo school yin iwon ba ti won si ma fun yin stipend o kekeke te ma fi se pocket money joba papo tun fun yin pelu e wa ni joba o gbiaju kina tun fe se o wa ku so wa awon ajoba wa ipinle atawa obi kanika won ma wa kan apply fun kini won yi kan apply fun won kan lo kan won lo janfani ijoba apapo Londo state Lekiti e ma fowo gbera e ma kawo gbera ke fowo leran ke ma wo ko digba te ba aye tin rorun fe yin obi ni ori eko awon omo yin eyin ijoba wa ile ta ba yin so na e je ka se o egba awon oluko sile eko wa awon oluko to kuju won sile iwe alako bere sile iwe girama amoye eka eko lawon ile eko won yi ti o ni oluko owo eyin ijoba lo wa o to re eyin le gbo oluko be ba faye gba awon obi lati ma gba awon kuku gba sugbon e ni je kan gba tori pe eyin le sanwo osu fawon oluko won yi egba oluko sawon ile eko wa ke je ki awon oluko to kuju won wa nbe kan to kan se ma keko ise owo nbe ka won ma wo ti le ma bi won se hun apere mi won se gbogbo opolopo awon eya wa ti won de yan gidi nisin apere lelomiin ohun to fi jeun ni school apere lelomiin ohun to fi tora e ni school kilo buru nbe ko se kan to buru nbe se bi won modernize eni wo se dada apere onkola awon kan fi ko won won fi ko hun e ma fi si gbe kan igbeyawo awon kan yawo e ma fi ko won se bi apere naa ni abi sapere ni gbogbo nkan won yi naa lo ni ise to nse tawon kan ba nse ngba to ba ya ni sin gba kan ni won ti ko kiloruko e won ti ko gari wa lati India fo yin Nigeria ke wa ma je ngba te le produce gari ebi gba kan ni won se be egusi ta gbo ngba yen ta gbagba egusi wa fun yin lati India ke wa ma ra Nigeria e ri nibi ta aye yin baje de e tun le gbe egusi te je ebo na ti tun ke go si wa fun yin gbogbo awon kan won yi lo ye ka ronu wa si Nigeria to ti je orilede ti nbo orilede ibomi tele te wa de ti won bo ni isin se ko ye ko to ronu fun wa ni ipe kan be to kan be to iko wa ka yi pada lati nu le bere ti joba o ba se ke yobi o se ki lo mo yin se le igba to ba jade school je fi sanu se kan to ba tin kuro ni school ko lo ma ko se to ba jade koni woju yin o koni woju yin ki o to jeun o ti mo pe o ti ni se lowo to ma fi jeun die die die die ni ti yo je tori die ni talabanu obeji die ni ti yo je ngba ti se ba tin be lowo won eje ka ronu o eyin obi oro nbe lowo yin o ododo oro bo ma ya so kuso ni o bo mo yin ba tin lo lewe eje ko ma ko se lekan ti joba ba lawo o se tawon gomina wa wo e ba won lawo o se tori awon bi egbe kan ni won afeni fere awon kan ni won ja feni fere awon feni fere bi po o awon feni fere bi won po boya feni fere wa ni gawon gomina wa o boya feni fere bi ni won ni o mi me le tin ba wi nbe eyin fura yin te wa nbe te wa nu joba e mu kanu mejeji boya feni fere le yo je aba feni fere bi to ba ja feni fere ni le je e ba toju awon ma wa e so won deyan latile bawo kan se so yin deyan te fi wa npo loni eyin obi eyin na e mura sise o bi joba o ba lohun bo ba lohun o se eyin e se o eyin lawon mo yin o eyin lawon mo yin eyin joba wa na bo mo pe en gboro gbogbo ile ta so ni isin gele ti o da nbe won ti yobe won ti lo gbe feyin gomina ale ti o da ta ba so nbe iru bi a se fota feni feri a feni fe bi yen bayi enu be ni won yo won lo gbe fun yin eyin na wo si wa di mu ma e ma so pe ile ise radio kan da tin bo yin e ni da si won abi be ko olorun ti da gbogbo nkan to ni kaluku o je o ko to daye lo olorun ti da sugba awon so to ti wa a so bo ti kogun kokoro to oba kan mokorin a so ti wa baba so a so ti be ka ku be baba so ti be ta kan si ku be gan na ko oruko wa o ni pare so eyin joba wa londo joba wa lekiti gomina wa lekiti gomina wa londo gbogbo yin mo ba soro o e ma ni pada ba curriculum education yin ki lo de ti a le ko ka kesho ti wa ka ko lati ondo atekiti ka ko lo sawon apele mi ki lo de ta le bere eto gan ti a so yi ka bere lekiti ato ondo se bi awa la ni eko ni education wa a ni le se mi tori tan ba ma so fun yin education ni industry te ni se develop industry hun e je ka se daada o tori oni kan tori ola ni o aboro la so fo malu abi to ba denu e yo do didi o mo pe eyin gomina wa gomina ayeda ti wa londo gomina oye banje lekiti gomina adeleke laosun gomina makide loyo gomina abiodun lati egun gomina sanwoolu lati eko ati gomina wa ledo ati ni kwara ati ni kogi teyi wa ka tori eye eyan wa nu tori en to ba suma ni la jorun palu so e mura dada ke yi la de to e ko wa ka pada awa na le je ibujoko imo gbogbo nse ni Nigeria na o e gbianju e olohun o fun yin se te ba gbianju olohun o je ko rorun fun yin aboro la so fo ma lo abi to ba denu odo didi ati joba ateye obi ise nba lowo yin lati se o aye ti yi pada o ko dabi tatijo to mo lo se history ti o ma sise ni banki àwọn kan nígbà kan tó bá jáde teachers college wọ́n ṣiṣẹ́ bank wọ́n ṣiṣẹ́ ní gbogbo ibìkan kì í ṣe ayé òde òní máa o ẹ̀jẹ̀ ẹ̀wọ̀ ẹ̀kọ́ táwọn ọmọ yóò kọ́ ẹ̀dẹ̀jẹ̀ kan bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ọgbọ́n láti bẹ̀rẹ̀ ọlọ́run ò fún yín ṣe o 08162519991 08162519991.
1: Hello, e ku aleta.
0: E ka e ku ya leta.
1: E ma ku ipo.
0: E se oruko yin.
1: E ka ro mo kin ye ku itu gan.
0: E se oruko yin.
1: Pata de pe igba ti na jaba da won ni ti sawati ati ya family ya ta omo yin pata.
0: Amen.
1: Oruko ti mi ni jina kasafa mo pe lata ti ogbese. Imore len gba won obi atawon ijoba wa kan ni ba wu mi ki won gbo ko mo di pe o ma pada bo sori to ba pa da bo sori gan gugu ala ma ka ba mo a ni ka ba mo buru.
0: Amen.
1: To pe la ne ko to gbe yin to pe ye lo ndo se ti losun ati gbogbo kibi ko je ko ra awon obi na lorun awon obi na ko wa je ko mo won mo ko se to mo ba tin ko se to mo ba tin ti lewe de ko mo lo le eko tori le eko lo ti pata ile ise ko lo ti pata ile ito awayi awon te n ti se ijoba gan o ti ra tabula o ti e wo lo se koko ise wo lo se pata ki ise wo lo pe ni debi ta fe de ile aye to mu ki e pe to gan e ni tenu pe ke wo
0: e se o jina ka sa va lati lo ogbese e se o 0816251999
2: 0816251999 awon le selu awon lowo eni le ba wa si daada ka je so papo ka tun je ko le da mo pe ti ba si daada a ma toro awon to ti lo lojo kini ana so o si le le di mo mi a si toro won bi mi pe ni ka si daada di popo ta ba wa ile iko ni ti ko la ni ku je ta ku ta ni
0: ashe o daro e to
3: 0826251999 we ki ti ja kon kon ma le sin ni school ko te tun le ni school wa I know if free education to ba ti e turu se nsin ko poju pelu owo ya to kishon to wa wo local government ati state so eh je ki accountability wa mo ni kan ma fight corruption with death penalty ye lo le so problem wa ni Nigeria o toro owo to wo wo won amoko to fi se e wo ti ko ni ta so nsin te ba de enugu state won ti remove gbogbo se ipushes won inugbo won gbogbo ni draw ti wa awon to come nbe ni josi from the chain from border court ti wa e ku se to won the state inugbo won ti to le ti tete sin e wo ta dodo ati school ti e to save ya e si security wa e wo se wo ri awon expect to face in the school ati face the school ground wahala won fe lowo ye e ko ma prove awon governors wa e
0: show dabo lati show akoko e se
2: 0816251999 ti a ba ni ka foju nu wo awon ijoba gan won pele tun ko ba won mo ti o ni ebo ni lede Nigeria ti a ba bi omo ka lele ta ka lo mu mo joko ba ka lo mu ra ra ko ba ka lo mu mo rin ti so bi mo isare ba ti a ba ri omo Nigeria kan to ba be se practice kankan boya ni pa ebo tolorun fun pa ti ko gbo fe kan ko gbo ti ijoba ko se wa ko se nto de won pa kadara yen won pa ma lara ni ilu mi ni gboro kiran oro ti mo fe so yi e ba je kero ma gbo laye jo e ka mo se won fi la jiro o si ara ti o le fi rinda iban ko ya na ko ni ta gbe lo ni agbe lola gbo e so lo fun aba ye o fa lori ya wa china ta ai wo ni ka bi o gbo do se ni se bi si ko na ti won se bi ta wa na ti won ni le o so ma china gbo e le mo fa ka ni ta le ni o me ai me jo ni ko to pe yo sare o e se ko eto
0: e se abi bola fun abi la tori e se 0816251999
2: Hello.
0: Hello. Hello.
2: Hello.
0: Hello. Hello. Hello.
4: ajaye lo so lata ku e
0: an gbo yin ajaye lata ku re
4: e gbogbo oro te ba wa so le ni oro nla ni wa ti kila diverse si ba gbogbo won ti ja sona wa gbaje awon olori to ye ko wa se kan to da ka awon eyan ma gbogbo wahala to sele ba awon lo ko se won le sin waju ni teyin wo ye awon olori won yi ja wo babaje to wa lowo won re re e wo ko si won kan kan ta ro pe o pe o ya ka se le ka o ma le ko ko ti lu lori e won ati ero gbogbo kan won ye oju ona gan ta fo duri won ati se wa ba jo wo ja ri ni aye ta wa e ko lo ko sa nu wa ni agaga nle yoruba wa e yoruba ti wa se ji patapata ibi atako ni opolopo won wa lo joko si wa lo nsoro ti yawo are yo ni kan ma ataka ni kan ma se igba ti je pe oju won o la toju won ba la wa mo pe ikan kekere ti won tan foju di e gbegan lowo wa ji pasi moto le lu mi fe lo ba ta ya ile lo fe ma ta bẹ́ẹ̀ bí pẹlẹbẹ láti mọ́ọ̀lẹ̀ jẹ yorùbá dẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ tí wọn bá bẹ̀rẹ̀ kan láti kékeré a máa gbèrú sí ni a máa gbèrú sí ni tó ọlọ́run sọ wa àlàyé tí a ṣe fún ẹ̀kọ́ náà jẹ́ kán lè gbọ́ o.
0: ẹ ṣeun ajayi láti àkúrẹ́ ẹ ṣeun àtòbí àtìjọba ọwọ́ àwa méjèèjì náà ló wà o òbí mi ò múra sọmọ ẹ kò sóbì má o kò sóbì má ìwọ̀n bá làwọn èèyàn tán lè pera wọn ló ń bí nísìn àtòbí àtọmọ ọwọ́ wa ló wà torí ilé láti kẹ́sọ̀ lóde o inú ilé wa làwọn tí ń bẹ nípò aláṣẹ náà ti dìde 08162519991.
5: ẹ̀lẹ́ káàdọ̀ fà
0: ẹ̀ka lórúkọ yín o.
5: dáni mo gbọ́ ládùúrà ìbànújẹ́ yóò ní bẹ́ẹ̀ lórúkọ jésù.
0: ẹ ṣeun.
5: orúkọ mi ni wòlíì david solomon ẹ̀mí belaki ìlú ọ̀kà kókó.
0: a gbọ́ yín.
5: ọlọ́run jẹ́ kí wọ́n gbọ́ àwa náà ga kí àwa náà gbọ́ àtàwa tá à ń dá fètò kò sẹ́ni tí ò ní nínú ẹ̀ sọ̀rọ̀ kan lẹ́kan ẹni wọ́n fún yàn kan ní 15,000 ẹ ló jẹ́ ìyàlẹ́nu fún ẹ lọ́wọ́ ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ń gbọ̀n nígbà tí kò rí rí lóòótọ́ ó ní ẹ̀ tó ju 15,000 ìyàn mi ò rí 1,000,000 rí but ó ná 3,000,000 to 4,000,000 a máa ná ní ọdún ṣùgbọ́n kò rí kó papọ̀ nítorí yẹn kọ́ abẹ àwọn ìjọba wa kan jọ̀wọ́ àwa la dìbò fún wọn gbogbo kan tó yẹ kí wọ́n ṣe ìyẹn kan nípa ti iṣẹ́ ọwọ́ tá a dẹ̀ ń sọ yìí iṣẹ́ tó léèrè ni tó jẹ́ pé tó bá di ọ̀la pé tí oníkùtà èyí tẹ̀ ń ṣe báyẹn kọ̀ tara yín ni bàbá mo gba alága ìbànújẹ́ yóò bá lórúkọ jésù wòlíì david solomon ẹ̀mí bẹ́ẹ̀ láti lọ́ọ̀kà kókó.
0: 08162519991 08162519991 hello. hello.
6: Hello. Hello.
0: Ẹ káàárọ̀ yín rédíò yìí sísàlẹ̀ o. Orúkọ yín.
6: Ẹ káàárọ̀.
0: Orúkọ yín.
7: Orúkọ mi ni Akande
0: Àlàáfíà. Akande Àlàáfíà láti bo.
7: Láti
0: ẹ yín rédíò yìí sísàlẹ̀ àní gbọ̀ngàn tẹ̀ sọ. Tí ẹ bá ti pè tó bá ti wọlé ẹ máa yí rédíò yìí sísàlẹ̀. Torí a kà máa pariwo àní gbọ̀ngàn tẹ̀ wí. Hello.
8: Hello.
0: Hello. Hello. Ẹ̀káàrọ̀.
8: Ẹ̀káàsán.
0: Ẹ̀yìnrà orúkọ yín o.
8: Bọ́lá láti Àwùlẹ̀.
0: Bọ́lá láti Àwùlẹ̀.
8: Àdúrà yẹn. Bọ́lá ń dúró láti Àwùlẹ̀.
0: Ok, Bọ́lá ń dúró àgbọ̀
8: yín. Bẹ́ẹ̀ àdúrà yẹn agbásà. Nípa ọ̀rọ̀ education sá. A rí pé àwọn adarí wọn ti ba ètò education yẹn jẹ́ tòde lórí pé wọn ò fẹ́ kó wúlò mọ́. Ní ọmọ mi láti gbà tó bẹ̀rẹ̀ GS1. Kò jókòó tí sì di kọ̀mpútà rí ìgbà tó lè fẹ́ ṣe wáyẹ̀kì mo lọ fi 3,000 ìlọ kẹ́kọ̀ọ́ yẹn ní ọjọ́ kọ̀ọ̀kan 3,000 lọ́jọ́ kan kò jókòó sí yẹn rí tó má lè sọ pé ibi tí wọ́n ti ń gbowó tó lágbára jù sukùl tó lágbára tó lórúkọ kò gbowó tó sukùl yẹn wọ́n fún àwọn ní masec wọ́n fi ṣe exam ní wáyẹ̀kì wọ́n sì wọ́n kó kínẹ̀t wọ́n kó sọ́fíìsì wọ́n bẹ̀ wọ́n fún àwọn yẹn tí wọ́n parí ẹ̀kọ́ yẹn tán kí lọ́ọ́ parí exam ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ sà nípa ti ọ̀rọ̀ tẹ́sán yẹn ọmọ mi rẹ́gísítà ó gbà ó yẹn ní oṣù mẹ́ta wọn ò fún mi lọ́wọ́ yẹn mọ́ ǹjẹ́ ṣègbà tí wọ́n máa ti fẹ́ wọlé sukùl lo ẹ̀kọ́ ti pass owó yẹn sí ibi tí ẹ̀kọ́ pass ẹ̀ sí kó fi sanwó sukùl fees àwọn ọmọ yẹn àwọn ọmọ yẹn sanwó yẹn wọ́n á ti sanwó sukùl fees wọn fún kọ̀pìlìkì ọ̀pọ̀lọpọ̀ oṣù kó lè pé tẹ́sán àṣẹ máa sọ pé ọmọ mi rẹ̀ rí tẹ́sán kò rí owó sukùl yẹn gbà ọmọ ẹ̀rọ mo fight mo lọ sí sukùl mo lọ sí everything wọn ní àbúyẹ fẹ́dà ló ti ń sẹ̀ díẹ̀ pé ṣe sukùl mo rìnrìn mo ṣe everything kò bọ́ sí o later later then you know koropo osu won to para fun osu kan si leyin bayi won to para fun yin kokon mo mo pa de ma so pe awon mo school gbawo awon school gbawo mo so pe ni to gbe cd kini yen o kon bua so rada to ma jeun ni a tu ba ti e da ti se to fe se to at ma ba ti e lo e lo wa di gbogbo school won yen da do to to no so fun awon yen won de bo so re platform pe gbogbo mo school lo gbogbo station gbogbo station won gba kokon mo de school mo se ri ti mo bere la mo bere so gbogbo so so wa do Nigeria o lo ba ti Nigeria se
0: Olorun duro lati awde won ti lati odo ijoba apopo ni o ti sanwo school si apo lewe won ifa won ma lewe awon mo school won ifun ni tuition won ti ijoba nsan won o san si apo university ti yo ngba ni owo ajemonu won ti won o san looto awon kan mi won so pe won n buru oyan igba ro pe ijoba si tin se kan nipa e tori pa gbo ninu royin pe ijoba tin se kan nipa e lenu bi ojo meta e tori ye kan ma rowo ile ituje pocket money won yen ki won ma ri gba ro pe a tun ro ijoba na lati tun ba gbianju lati se gbogbo bo sugbo owo school won o ijoba nsan fa won lewe to mo yen ba wa gbowo lowo yin pe ijoba o san o gba esa lowo yin ni o gba wo dick san ati nari lowo yin ni o bo se ri nu
9: 08162519991
0: 08162519991
9: Olorun wa de yin mu be se mu ki orile abi odo se ti o da tabi ile Yoruba te n so pe ko da a da fe yin na that issue odo se ti e ka bi which is Yoruba la abi Yoruba area to ba ti jina ton won e de so nu now ohun ti mo kon fe so nipa re ni wipe gbogbo kan ta so e ki se ijoba nikan o wa lowo wa ile ita wa gan se ninu e to je obi tawon omo wa e wo ile ita so nsin e wo won no so wo yen won so wo yen fa won omo won o finu ho obi pe ko ba baba ni awon na tun gba lowo obi tapo ara mo won lo fi ra set la la lati fi ma fi se yawu no no this is agbodo kiyesi ara agbodo kiyesi ara oluwa ran wa lowo olorun a ti ran eyin na lowo o do se ti oni baje ile yoruba oni baje nigeria o si ni baje a o je o loruba jesu ese
0: ese o baje le sojo lati arigidi ese o 08162519991 08162519991 hello hello
10: hello sir
0: oruko yin
10: ya fi mi ni sira
0: ya fi ifira
10: benu ya ya di nilu ifira koko
0: okay an gbo yo
10: mo kin sa o e ku seta kutaku
0: ese
10: yeso aran yin lowo o awon iya omo ati baba won gbo gbogbo o te so bae sugbon o ku sawa so wa wa awa obi so olorun le ma fun awon omo na le ti gba ataya gba se o
0: ami o
10: yeso awa pele eyin na o
0: ese o ya fi ya di
10: ese si seta kutaku ni nigeria ese o se won yan ni di baje o
0: ese o ese o
10: ese pupo
0: so ya ya di lati fira ese o to mo dupe lowo awon ta ti pese lo to lori ejina kasava la to gbese joge lati to gbo lostin one lati so akoko abibola folabila tore ajayi latakore wole david soma la to ka koko akade alafia bolon duro lati awule evangelist sojo latari gidi ya ya di lati fira ojo mejo ni ke ja tun pade lori eto koro e je ki a mo awon amara wa ki a mo lo ki a ojoba le toro ki lo ba le dun adeyemi la wa lo ki pe olohun wo maye o god bless nigeria
11: Oma ti de o ti ko mordu patam pat orisirisi sola dogode patam pat
12: ti patam pat tu ti de pelu the best solar energy supplier 201,000 999 naira e wa ra sola

se yemi ko foto mage o te lo weji na si wa omi omi fo am gbo fo re o se jesu o ti mi ran dede le na gbagba odun yi o ti lo yi omi ran wa lo mari ale bi gbajuma o bo ma ebi mi janu di iku papa mi janu di imi ka wa yi mo ti to boya bi mi hiya yi o ni de bo pe e mo ma de e ma gba okun jona mun bi olohun wo pe ko te ran wa agboloko wa wa ti mi so pe e olohun wa ya tuba wa na egboya e olohun wa de ya o tori o ni bayi o ibo ti ni ike mo ma pe o ra derun o la derun la gba olohun ami lu ami po ona me ti mi bi o leku adoko ere ni ta o ti ton bi o leku lengen kan adura mi ni pe ji derun wa ibe kan omo ebe raye ni jo ti mi ma ona ga ni pidipi won ebe si ni lemi lo lemi wa aye riri ni o ebe pa e to be ni o to ebe bi ba pare to be oba mi le lara ma jan kan jo re no de ma ren o mi je oruko oma en ha omo ma en ajo tori omo mo mo ma e kun ba ni o mi je oruko li la kan jo a ma ran to be mo wa yi ba e pe e bi ti kan re to be ni o o yo ne mi gbu si e na ara e ma po don ona mi ma bayi o ma pe o ma ti gori wo rule o gbe no wo rule la kafu edo ni salema ona ne no papa bayi o mi ke e bi ke mo mi ke le kini kan e bi pa aye lodo tin o e bi pa aye titi wo yi akara yan gbe ni bebe wo fe ra kise aba wa gbadura na ya be ajo ya muru abukati ase ile be mi buke ji aba mi soje unu to kan mi sele ni ladiye pa ma je rogbo o bu won na meji la be ni ya sale no papata wa toke o ti mi sun omo aye o mi kan di koko o mi wo idi koko la ka je koko bo ba mu tu ma e ka tu oran ko don o ma gbutan agbi re ho mi je madu bi no ne gban e o ma se o ule geta no agbalagba ma yi o buwe ba ma kale do ba bolu bon boko daji tu bebe yen re ule ti anwo ona keti osobona ajeru tu kama ba won olowo re je e o ma se o ona ka fun ame o ya ye mi lo mo aye lo
igba yi kera lo ora lo bayaga yi ora lo yo nebo magbajuma katupe o se wiri nibe to to ya bo le dajo mo ri opolopo ma iya nga amatekun ko ya fu ya mi je be ya ko ran wa ya court I not see me temi ka so lo e sun mu re ilu to wa le to bo ma de kwere nga ega ati mi se ru imu nga one bi ko de ohun mi ko de ohun one mi se nga nga mi se nga nga ra mu fo kon bale ba u bi nga ye nga un ba nga a ro nu pa no bi a mi se bi ni ke gbe ya le ni di eje jo to pada ni be ati yesusu ayo fo le kan mi wa mi ni be mi fe fo to bi bala fo olo ma mi gbe pe ojoba e ma si joba o aja ya wa fun awa wo o be to ala si joba ke ora mo da abi pe hun raye e ma sa wa o ijoba kan mi si ile bi pukeran o aba mi soje bọ́rọ̀ máa yá kò díẹ̀ tàbùlẹ̀ mọ́ ẹ̀jọ́ ọgọ́dán ó lé méjì mẹ́ta alákàwò wa òrìrí ẹ̀ rẹ̀ ẹgbẹ́ mọ́lẹ̀ ra lílẹ̀ rántí sétán alákàṣẹ́ gbọ́ òkùnkùn ọ̀rọ̀ náà ra nínú òkùnkùn yóò lè tètè bọ́ ní mọ́lẹ̀ àjọ kó ní òkùnkùn òkùnkùn káyẹ̀ ẹjọ́ ń pa ayé alọ́ náà yìí níjà bọ̀rọ̀ wọn mi sìn ayé ajo made mi se nga o made mi se re ba made se bare o le wa bi re ba made se yire o le wa bi re o ya ya e wa kari ba e ta no yi nga ran to be e mama nga to be o uruko ba mi lila o ya o ra ngo ma yi gba e kun ra won ma mi ha kiri wo ya ka ni aye gba lai lai ni o ya o ya o ma igba ekun ga won ma bi hakiri lehi ma ba ti mi ka we pa my school gba lai lai aye na kilo ese na ki mowo kere ba de ni igi ade gbadde oba bo ma gbo gbadde oba we ma gbo waju ya e iwe primary school aye ati jo eya ze mi ko da aya ma mi ko we yo ma da mi so oyibo ta ta ta ori ye re ja gbede te ware bi no fo ba mi e ma ye omo tola arogun te ware si te ware apan gun sunu na bu agutan eje po to la no mo e ba ma ran agbo ale o ni be agbo a gbogbo ikodo a fo ibo daun a toka wo e ma lo bi lo na yi fe jale be ni pe to waji un le baran bo kiran le o a gbo ya mi lo ile mi gbu kiran aba mi soje a gbaju ma bi ma kon gbaju ma baje o ma yan ti da tun bi atobe mi jale atobe mi je o mi jale o mi sagbe bo roju kan ni so si ni jo sunday aka burigo malo iro emi wa tan je mi no ri feso ati atanga je pe oke apostle feso o ma ba mi feji mi sati ma jo dun si koja yi emi papa emi yoju mo yo mo mo yo mo to be mo la yoju wo mi si na ma fo le nu se ka mo fo ni ya e to le ye re mo lo le mo le ko lopo ro na mo e se hun mo to be ama mi mo jo ko na wo ye yin mo se be mo ti wo aso me pompo po ro ke ma wo je mo wo iro
ofo la iru ko ma lo ma mo wa ba ma ken pile o mu mi ji mi wodi e ji mi bi bo be mo mi kekere

0: fẹ ma gbọ bayi ni a pe ni ba n gbe nkan mi ati asiri awọn irawo agbaye eyi ti si AC Greatest God Chapel ti olu ile ijọsin won wa ni number 4 God's Grace Estate Yakoyo Bus Stop Asimolowo Mowe Ogun State ati eka ijọ won ni number F2186 Iriakari Estate 2 Orita Obele ni ilu Akure si onipowo re Baba wa Prophet Oluwagbemide de Israel Nasiri aka eni nwolohun yi wa yan Oluwa yo ma lu wa ninu oro re mo gbagbọ wi pe e o je alabukun fun jojo bi e tin ba wa ka lo lori eto na
1: ogo ni fun oba won ba ni okerun ayanfe ati gbogbo omo Olorun kare bi gbogbo ti ati ni ore ofe lati ma gbo mi lori eto yin eto wa ba n gbe kan mi

0: John Venn's 3-in-1 chocolate. Enjoy instant goodness.
1: Guy, we don't talk since you. Ha, click I go do my work, eh? We go continue this talk later.
2: Oh boy, you don't talk. Haba, you know the tire.
1: Now the new level be that, too. This new MTN sachet bundle don't make life easy for me.
2: Brotherly, involve me now. Make myself the follow ya like you. Talk until you tire. When you day on top the new MTN sachet bundles, dial *312*7# and press 2 to start to enjoy from 100 Naira. Low down, talk the go.
3: Hello, say Ubadu Adava. Ubadu Adava. Ubadu Adava.
4: Ubadu Adava.
5: Bubuana Ubadu Adava.
6: Aje ki a ma ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa teti na fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba ma nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ijokan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se tun ti sun iyala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan wa so pe ami ilowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki won o di en ti o ni awon duki ata masi properties da lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni CDK kini won ki e fun gan kini won duro le lori to e la fi ni asoju CDK ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara ile
7: eku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbuabayin ti a mo si CDK CDCA RE application ni te pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
6: gas
7: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe te de mo sanwo die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ki won lo wo pe elo ni won ta
6: kini yo ko ma se pe fe gbe won ma ra
7: ni ki won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks ogoji ose lati mo sanwo
6: mo be bi n pe se won kokoko san iye kan le ni won wa gbe oja won wa mo san yoku die die bawo won se se
7: e seun olotu se ri bi a se gbe kale ni wi pe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wi pe a gbe oja yen fun won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won a mo san iketa ikerin leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be lo bo se wa niyan sa
6: ikini idi ti e fi se ba n pe kawon yen kokoko san owo le die ke to di pe e gbe oja fun
7: e seun olotu se ri nkan ta se ni wi pe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon kan to si le mo sanwo die so eni ti o mu osu merin to sanwo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
6: eleyi
7: yo le mo sanwo lo olotu en ti wa si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
6: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
7: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati eronu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun alanfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti ara fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni da yin laamu rara
6: nibo ni office yin
8: office wa wa ni Exodus filling station formerly Tota opposite Factor Chief Pharmacy Oluwatuyi Quarters Akure Ondo State
7: Oluleṣe wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leku ni ilu Eko be ni olotu
9: e pe CDK sori number yi 070-7454-2995 lekan si 070-7454-2995
7: e seun olotu
6: oro leti gbọ lati yenu ogbeni Abdulhakim Okunla je asoju CDK iwa na magore loni ko le ba de ton ni dukia
10: ọ̀rẹ́ wa kí ló dé tó rojú kókó báyìí.
11: Wo ọ̀rẹ́ ó sún mi ó jẹ ìyá ìṣẹ̀ṣẹ̀ pè tán lórí fóònù ni ó ní gbogbo abọ́ ọ̀dá náà wa ní ń jò gas cylinder wa náà ti fẹ́ẹ̀ jẹ tán gbogbo electronics wa ló ti dẹnu kọlẹ̀ owó ni ò sì ṣarajọ yìí.
10: Ara ń tà ń wúnu ṣọ́pọ̀ ọ̀gbọ́ nípa CDCare ni.
11: CDCare kí ni ń jẹ́ bẹ́ẹ̀.
10: CDCare CDCARE application àṣírí ọ̀la ni níbi tó ti rẹ ra gbogbo tó fẹ́ tó sì máa sanwó díẹ̀ díẹ̀ bí oríṣiríṣi gadget electronics tó fi dórí ká ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ kò sì lélẹ̀ lórí o iye ọjà tó bára lọ́ máa dáwọ́ ẹ̀ padà o lè sanwó ohun èlò tó bára fódìdì oṣù méjìlá tàbí ogójì ọ̀sẹ̀.
11: Irọ́ ni o.
10: Òótọ́ tọ́ hàn ni gbogbo àwọn nǹkan èlò inú ilé mi orí CDCare ni mo ti ra wọn kódà iPhone tó wù lọ́wọ́ mi yìí ni ìsanwó rẹ̀ tán.
11: O sì rírú èyí o sì fi pamọ́ fún mi láti jọ yìí.
10: Ìwọ ló béèrè ṣùgbọ́n ní báyìí tètè download CDCare lórí Google Play Store àti iOS App Store kí wọ́n náà máa jáyé CDCare ní wẹ̀lẹ̀mù ra ohun tó nílò kó máa sanwó wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ láì ní èlé kankan lórí ẹ kàn sí wẹ́bsáìtì wa cdcare.app.
12: CDCare making life easier.
13: Oya shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo, don't land o.
14: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
13: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
14: Now more rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
13: Rush go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish. Offer valid while stocks last.
14: Me and Maggi,
13: so good together.
15: Lọ́pọ̀ ìgbà àwọn èèyàn kì í mọ bí data wọn ṣe máa ń tètè jó tán. Èmi gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ alágbèéká wa jẹ́ kí n jẹ́ sí bó ti ṣe máa ń ṣẹlẹ̀ gan-an. Kété tí olówó mi bá ti sùn ni màá ti máa ṣe ohun tí kò ní mọ̀ tó bá sì mọ̀. Àpẹẹrẹ kí n sáré ṣe auto update nìyẹn tí oorun bá ti wọ̀ lára. Iṣẹ́ bẹ̀rẹ̀ nìyẹn màá ṣe cloud backup tó bá ti wá fi oorun rẹ̀ sí GR 3. Gbogbo àwọn apps tó ti ṣí sílẹ̀ lèmi a máa refresh ní tèmi o tó fi dórí àwọn apps tí ó lò gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀. Ẹ mọ̀ pé mo gbọ́dọ̀ mọ gbogbo bí nǹkan ṣe ń lọ lórí ayélujára tí olówó mi bá ti jí ẹgbọ́n tó máa ń wí.
16: Yéè, mo gbé o. Data tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe máa ti tàn.
15: Ṣé mi ò sọ fún ẹ?
16: Jára ẹ, má jẹ́ kí fóònù ẹ máa fi data rẹ ṣe oblé. Ṣe àkíyèsí auto updates. Pa àwọn apps tí o kò bá nílò nígbàkúùgbà.
15: Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ lásán lèmi o. Kòkòrò tí ń jẹ data ní ìjẹkújẹ fún ẹni tí ò bá ṣe àmójútó data rẹ.
16: Jẹ ìgbádùn data rẹ ní wẹ̀lẹ̀mù. Leave it 100 MTN.
17: Number one radio. Adaba FM.
18: Adaba FM.
17: 88.9.
19: Akure. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أداك فن ولما با أترى يكج فن نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولما باتي أتقدرا إنولا إنو أنوره. يتوني كاما بدي لوني لوري يتوني يتوى يتو الهداية التي أندسي تبوني. Látorí ìtàkùn àdàbà 88.9 FM tó kalẹ̀ sí ìlú Ìlaramọ̀kún ní Àkúrẹ́ Olóyè Mẹ́kùn Èmi ọmọ Yáyín Abu Ayman Alásálí ló tún ti kalẹ̀ báyìí wà yóò sílé agodo láti mọ tukọ̀ ètò ń lọ Abẹ́lọ́wọ́ ọba Subhanahu wa Ta'ala ìgbélé tí a ti ń wí láti ìwásẹ̀ Ọlọ́run ọba Àlékọ́lá kò jọ kó gbà lọ́wọ́ wa kó fi sínú mizan hasana ti wa. Àti àwa tí a wí àti àwa tí a gbọ́ ìdáhàmọ́tìhí yá àràhàmọ́ráhìmì ẹ̀yìn olùgbọ́ nínú ilé à ń tẹ̀síwájú lórí agbọ́nrin àlàyé ẹ̀kọ́ ìmọ̀ ọlọ́run ọba Àlékọ́lá ní ọ̀kan ẹ̀kọ́ ṣíṣe ọlọ́run ọba Àlékọ́lá ṣíṣe láṣo nínú ìjọsìn ṣíṣe láṣo nínú ìgúnran tiselaso inu ijirebe tiselaso inu ibero tiselaso gbogbo awon kan wonyi ati se la alaye fun wa ni saju na awon eko wa ti o ti lo won lo ni gege bi ati so ni ijoko to koja wi pe a mo wo agbonrin otun mi eleyi to ni nkan se ko pelu sababi in ti awon ma na bi adamo ton fi akente saka ni olorun ba subhanahu wa ta'ala in ti awon ma na bi adamo ti won fi abo ran mo olorun ba subhanahu wa ta'ala won fi abo ran mo olorun ba le fala lowo kila won kan to bi kila won kan to fa kila won kan to se sababi in ti ise ke fi ri pelu olorun to fi gogo laarin awon omo anabi adam alayhi salatu wassalam abani babun majaha anna sababa kufri bani adam wa tarkihim dinahum wal gulwi fi salihin egba oro ti won ti ma ba soro nipa wi pe idi pataki eleyi to fa ti awon bani adam omo anabi adam to fi se kifiri pelu olorun ba subhanahu wa ta'ala won fi abo ran mo olorun ba le kola lowo ti won fi gbon olorun ba ti won fi se tolorun ninu awon olori idi en to fa ileyi o na ni aseju sisaka ni awon enire aseju sisaka ni awon anabi olorun aseju sisaka ni awon ti olorun ba le kola to gbe tobi aseju sisaka ni awon ti olorun ba le kola to se layan fe iwon kan wonyi o na ni o je sababi in ti awon yen ti won fi dike feri sisaka ni olorun ba subhanahu wa ta'ala afani babu ma ja anna sababa kufur bani adam wa tarkihim dinahum wal gulwi fi salihin ti a ba so yi pe bani adam ni kan ti agba loro pelu bani adam saju ka to lo sibe yen afani oro ti olumo so yi pe sababu kufri bani adam idi ti o fa isike firi awon ma na bi adam pelu olorun ba le tola won ni gbono sababu o na ni nkan te yen lo so mo nkan lati fi debi kan o na ni kini o na le pe ni sababu ede olorun ba le kala so na alquran ni pe waliyam dud bi sababin ila samahi summa liqa pe eni ti o ba n kodura n ti olorun ba le tola to sokale abo n kodura idajo olorun ba abo n kodura ikanu awon ofin olorun ba subhanahu wa ta'ala to n bi ninu olorun ba le tola n boro yen bo latoke olorun ni waliyam dud bi sababin ila samahi o so okun lati le kokun yen wa de samo ko wa duro mo okun yen ko wa ge okun yen laarin ko wa wo boya ti okun yen to ba ge boya ibinu to n bi si ofin olorun ba abi ikorira to ni si esin olorun ba le kola boya gege okun to ba ge hun boya yo mu ibinu re yo mu kuro eleyi oni afa wa asheikh salih al-uthaymeen onu ko salaye agbonrin nipa ti iledede nipa itumo sabab oni ay shay'un yuwassiluhu ila sama keni ko mu nkan kan ti pe yo so mo sanmo yo si tun gunde le yo wa dimo to ba ti dimo yo wa nikan bo nge laarin oni wa minhu aidan summiya alhablu sababa oni nu re na ni ati yo pe nta npe ni alhablu okun amọ pe ni sabab nigba mi ni tesiwaju afa saraye pe bani adam oni yashmalu rijala wan nisaa ya ba so pe bani adam oko sinu okunrin ati obirin li annahu idha akil so ba so pe banu fulan lagbaja omo lagbaja oni itumo re ni pe wahun kabila pe won je iran kan won je ebi kan shamala dukurahum wa inathahum oni eleyi oko awon to jokunrin won sinu ati awon ti won je obirin won ko sinu ṣugbọn nibi nti agba lero nibi ona ni pe omo anabi adam oni bolohun ti won so wipe terikuhum yani sababu terikihim idi kan gbogi to fa fifi esin won sile o na ni kini o na ni alguluw afa ni alguluw won ni guluw ti won so nbi kini nkan ti won gba lero pelu re won ni alguluw won ni ituma re o na ni kini o o na ni mujawazatul hadi fi sana o na ni kikojala ninu kayinyan eyan se nkan kan ti nkan na wuyan lori ka wa tun koja aye ka koja ala ka tayo ala nipa gbigbo suba kare fun eni ti osuba kare ba to si nipile a jiyan wi pe en to ba se nkan dada ka dupe fun a jiyan pe en to ba se nkan to ku de ka to ka life e ṣugbọn ati dupe fun ati yinyin ni ati gbigbo suba kare fun yan gbogbo o gbudọ ni boundary eni kan se nkan kan to ku de ka to a fe ba wi o gbudọ ni boundary lapejuwe ani ko mo lo gbe awo wa ani ko lo gba bo wa ani ko lo gba wa ni kitchen igba to mo gbe abo to gba wo bo lati kitchen omo subu awo fo awa fe ba omo wi jomo ani awo se o bo o jabo lowo omo omo ti o ti ju omo odun mefa si meje lo igba ta wo wa bo lowo omo awo fo awa fe ba omo wi awa mu awo yen awa fi ya ni oju afi ya lara afi ya lorun afi awa mu awo yen afoku awo yen afi mu ete omo yen afi re bole jama a ri bi pe aliguluwu fi zam eleyi ati koja ala ninu pe afẹ ba omo wi loju keji enikan se nkan daada fun wa o se nkan to te wa lorun o se nkan to dun mo wa ninu awa fe dupe fun eni yen a fe dupe fun eni yen igba ta tun wa dupe fun eni yen awon nkan to je awon iroyin eni yen a tun ti wa koja ala a tun ti wa tayo ala ninu wipe a n dupe fun eni yen awon nkan ti kii se tiẹ a ba tun pe ni tiẹ eleyi o ni apejuwe to sunmo ti a le fi salaye ki la n pe ni aliguluwu guluwu ta wa wi ona meji naa lo le gba wa o guluwu o le wonu ka dupe fun ni guluwu ta pe ni aseju ayinbo o le wonu ka dupe fun ni o le wonu ka royin eni bakan naa aliguluwu o le wonu ka benu atelu nkan aliguluwu o le wonu ka life eyan aliguluwu o le wonu ki a fe dekun pe kenikan mo sin kankan mo o lo fa peju omo kekere omo odun mefa ti mama re ni ko lo gbe awo wa ni kitchen omo si nbo to si subu awo fo e wa fe bo mo wi ehn e wa mu awo yen e fi ko 1 2 3 e fi ko si loju pe iwo mo yi o si lura re loni igba te fi awo yen afoku awo yen te fi ya omo yen leketan e tun wa mu atagogo oju atagangan atagogo e tun wa lo ni tutu e tun wa ku si oju ha subhanallah se mo pe gbogbo en to ba ja bi ya mo patapata ni pe iya lagbada eyi te se yi na ti wa po ju o aha e ri wipe lododo ko se nikankan to ji en wipe n tomo yen se oda a jiyan re a de ko ra wipe ki mo ba omo yen wi ṣugbọn ibawi ti won bo mo yen wi yen ibawi yen ti ju deede laifi to towo omo yen wa lo awo mo fo afoku awo e fi ya omo leke e wa tun lo ata loju olo e tun a ko sinu ogbe ile ti o wa leke omo nigba te ya ni abete ya te fi afoku awo te fi ya loju tan e tun wa ko ata sinu re gbogbo aye ni o benu atelurufe obi be pe eleyi te wa se yi o tutu wa e ti koja ala So definitely in ta sala yi ni bi pe ikoja ala bo se wa ninu ka dupe fun ni bo se wa ninu ka yin ni bo se wa ninu ka gbosuba kare fun yan na lo wa ninu ka ba ni wi so oju mejeji o na ni ikoja ala wa a oro ti a fa so yi pe as-salihun woni ituma as-salihun ni yoba ni pambele o na ni kini o na ni anyanfe awon anyanfe olohun tori pe afani as-salih huwa alladhi qama bihaqqillahi wa haqqil ibad woni en tin je as-salih ta le pe ni eni re eyan daada huwa alladhi qama bihaqqillahi o ne en to se wi pe gbogbo awon iwo olohun oba subhanahu wa ta'ala o se gbogbo awon se olohun gbogbo eni se gbogbo awon mo se olohun gbogbo eni odede e iyan ni kankan wa haqqul ibad o n pe iwo olohun oba o de tun pe iwo awon erusin olohun oba iwo to mo la keji ni lori e o firare eto ti omo niyan ni lodo re ko sabo sisi gbogbo eni to ba ti bo sinu category yi a le pe ni as-salih eni to mo iwo olohun oba le ke ola fun olohun bakan na o si tun mo iwo awon erusin olohun oba le ke ola fun awon erusin olohun oba le ke ola afani pe eleyi o na ni kini o o na ni as-salih gba te afa tun wa tesiwaju pe sababu kufri bani adam wa tariki hindi na hum wal bulu fi sole afa ba su gbogbo e papo iye se ko se ni wa so papo wi pe ni ba mu soro ti afa ti won ko tira ti won se lalaye fun wa pe in to se sababi ise ke fi ri awon mo bani adam o na ni wi pe kini o won saseju si saka ni awon ẹni ọlọ́run ọba àlekọ́lá wọn ni eléyìí òun náà ni ó wà ní ìbámu sí àkórí eléyìí tí wọn ṣe ní àlàyé wọn wá wọlé pẹ̀lú aya ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala ó ní ya halal kitab gbólóhùn ya halal kitab àfáàní ni dáhùn bí ìpè níní pé ẹ̀yin ara bí ẹ wá ẹyin lagbaja ẹwà ọlọrun ya halal kitab ẹyin ta fun tira ti ọlọrun ba alekola ba n sọ pe ya halal kitab ya halal kitab inu alkuran kere awọn tọlọrun ba alekola n sọ naa ni awọn alyahud ati awọn nasora nitori pe awọn yahudi ati awọn nasora wọn saaju anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ọlọrun ba alekola saaju o sọ tira awọn kalẹ saaju ko to sọ tira anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam saju ko to so kale eleyi ti se alquran kerim olorun ba subhanahu wa taala olorun ba so fun alquran kerim ni pe ya ahlal kitab eni ti e ti gba tira saju ki anabi wa muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko to gba tira ti eni ti ati ran awon ojise kan si saju ki ato gbe anabi wa muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to je ojise igbeyin saju ka to gbe dide ọlọ́run ọba ni látẹ̀gùlófìdínìkùn ẹ̀yìn tí a fún ní tíra ẹ̀yìn yahudi àti ẹ̀yìn nasọ́ra látẹ̀gùlófìdínìkùn ẹ mọ́ sàṣejù nípa ìsẹ̀yìn o ayé látọ̀tọ̀já wàzú alhada mọ́dhán áwó kọ̀dhá ẹ mọ́ kọjá là nípa pé ẹ fẹ́ yin ẹnikẹ́ni inú àwọn òjíṣẹ́ tí a rán sí yín bákan náà ẹ mọ́ sì tún kọjá àlà nípa wípé ẹ fẹ́ bẹnu àtẹ lu ẹnikẹ́ni inú àwọn òjíṣẹ́ ọlọ́run ọba àlekọ́lá tí a rán sí yín ìbánisọ̀rọ̀ yìí ọlọ́run ọba àlekọ́lá ó dojú rẹ̀ kọ àwọn al-kitab torí pé lódodo fàyínàhún gàláwò fi àǹbíyáhì wàjáfàwò fi já níbi àǹbíyáhì àwọn al-kitab àwọn yahudi àti àwọn nasọra ta ba ni fi eko tan ina fun ara wa lododo a ri bi pe won koja ala won ni ayinbo won si bu enu ate lu awon anabi olorun ba le kola ti olorun ba le kola to ran si won ki se wi pe awon na soro ki se wi pe won bu enu ate lu anabi wa isa alayhi salatu wassalam sugbon ayinbo won ko sinu ayinbo ahobo lori ife won ko sibe awon yahudi ki se wi pe awon na won se arifin si anabi musa rara o won sa arifin sa anabi musa o sugbon ni sakani anabi isa won fi awon nkan ti ki se ti e won fi rin le fun nipa ti ibenu atelu ileyi o na ni abala ti otun atosi ti won ko si ileyi wa nle saju ka anabi wa muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam o to de to tun mo si wi pe awon nasoro awon ni ti won awon galao fi isa ibn maryam madhan nipa awon iroyin tolorun ba ale kola to fi rinle fun anabi wa isa alayhi salatu wassalam awon nasoro won kojala nipa awon qualities tolorun ba ale kola fi rinle fun bakan na awon yahudi awon ni ti won awon se abuje sisaka ni anabi wa isa alayhi salatu wassalam tori pe awon nasoro awon ni anabi wa isa innahu ibnullah anabi wa isa won ni omo olorun ba subhanahu wa ta'ala waja'aluhu thalitha thalatha won si so pe anabi wa isa won ni ikani ninu meta eleyi won ti gbe awon nkan ti ki se ti anabi isa in ti olorun ba fun ibi tolorun ba le kola ni ko de won ti gbe koja aye yen wal yahud won ni ere awon yahudi gege bi a se so galao fihi kodhan awon ni titi won awon koja ala si sakani anabi wa isa alayhi salatu wassalam kodhan ni ti tabuje kodhan ni ti fi abuku kanyan kodhan ni ti kiko iyan eni kere awon ni ti won awon tun ni abuje ni abala ileyi lona wo awon so yi pe inna ummuhu zaniya won ni iya to bi anabi wa isa alayhi salatu wassalam won ni nishitan won ni iya wa maryam tolorun ba le kola ni ki anabi isa ko dada won awon yahudi awon fi afiti wi pe mama to bi anabi isa awon ni zaniya onishina alagbere oni o wayinahu wala duzina awon si so lenu olohun wi pe anabi wa isa o pe omo shina ni nitori wi pe titobi olohun gbigbangban olohun kikamomo olohun olohun ba le kola se to fi han ninu iran ona iseda mererin o tako opolo awon yahudi ri pe olohun ba subhanahu wa taala o fi anabi wa isa o fi se apere titobi bọlọrun ba le kola se to ninu iseda ninu ideda re se mo pe ase lalaye fun aye pe aso fun aye pe man la yakhluqu la yu'badu eni ti ko ba rin le fun bi pe o le dayan onitohun iwo ni a gbudo forikan le fe ni iwo ni a gbudo josin fun onitohun olorun ba subhanahu wa taala o fi titobi re han wa nipa ilana bi o se da anabi wa isa alayhi salatu wassalam tori wi pe ipinmerin ni ipin akoko ninu ideda ari en tolorun ba le tolada

0: oga ame fajeli stewe rumindola alasha tolu dari fun toast modern farmer oba lagbe o le yin agbe package meji ti wa nle to le gidi hehe lo ba tan oni bayi bayi ba se nsoro
1: oba lagbe agbe lo ya doju ijaba je bo ti won
2: fun toast modern farmer oba lagbe ore agbe oba kan agbe alati leyin agbe gbogbo ruki ta le mo pele ise fun toast modern farmer
3: o ko lu ba mu lara mu
2: ile ise to mo bi ti bata tin ta agbe lese
3: to mo nkan ti agbe need ni gbogbo igba
2: ile ise yi lo n pe gbogbo eyin agbe pe ke fokan
3: bale
2: to ni gbogbo kan public lo ni dede a o ko fun eyin agbe
3: ame fokan bale ona bayo ti de
2: ile ise fun toast modern farmer oba lagbe
3: oni ka so fun gbogbo eyin agbe pe
2: 50% discount
3: gbogbo ogun ti sagbe lore
2: tin jade ni ile ise wa
3: da adota lati jako lori ikokan
2: edinwo yi si ti bere yin lo lowo lowo
3: ya ko fi da adota
2: lori ogun te ba ti ra
3: bi ideri e gangan
2: ni gbogbo ebun wa te mo je
3: ta ti bo ideri e le ti ri ebun
2: o wa ni ran ogun kankan kun mo je
3: ebun bi muto ayokele
2: okada to tun yan yan
3: ji nla kan gbangba
2: ero amule tutu
3: lu fan
2: moto blow
3: lo natin lo charge
2: ero efin ko lolokun ojo kan
3: lu plasma television
2: gbogbo eyin gba ojumo lawujo otokulo
3: e je ka se iranlowo fun awon agbe
2: ile ise fun toast modern farmer oba lagbe
3: ile ise tin ta grow mighty o fa power ri ati fo
2: Star.
3: Only tete loro ogun ko le bebun
2: 08062383886
3: le kan si
2: 08062383886
3: oba lagbe
2: agbe loba
0: opolopo to lo kohun oso okohun oso kini kan oso bayi e ku olori e eyin e pe number oga mi leyin eto e pe number oga mi e pe number gm eye o we pe nu mejeje eri yin ti wa nbe ti mu yesi e ti se ko nge network

a n kasara si yin o oga mi mo riri yin emi ati dile mi mo riri yin mo de fe na se oko kupo ju nkan to si wu mi nu ni mo nse ise oko ta ba yo owo pe kin pe kin pologo eyan leri radio pe kin karamo quality yato fun fake kin karamo eyan daada ile ise daada ato ogun to yayi to gbo tejoba yato fun gbangba duru ku gba bo ri gbe eru were ta ba yo owo awon ko nbe ise ti mo tun feran ti mo yan layo o na ni ise oko mo feran ise oko bo ba nse ise oko o ni fokan bale okan o tutu o ni kaya oke gbese mu bo lotu n bo losi ko si lori ise oko to ba ti gbeyanju to lo ogun to yayi to lo kyo gold to ti lo ni bere odun to ti kokko lo lo green star pelu riatifu to n to bi ni osu keta to gbe riatifu na papo mo gromati ati ofa power to le mejeje papo leyin gba to ba ti ge gbogbo koko e lotun losi to ti ge lori tan to ti ge gbogbo afomo to wa da ogun bo pe eyin o ni rest of mind okan o balẹ o wa ma dan bi egure berry won mo bere pe kina asire wa e ase be eyan o ba lowo lowo ni yawo eyan bu eyan teyin o mo da lohun pada bo ba ti disapo e ele to wa labe ogede nu oko to mo gbogbo e oto ni to eyan agbe gidi ri yin wa nbe oto ni bi ta agbe ma nkowo faaji si oto ni bi ta agbe ma nkowo lewe omo won si e ri pe won en le omo agbe original won en le ni soku tori o kan le bo sinu ile ko ni galonu epo kan o le fa akan gbe ya lagbaja ara lo ta galonu epo be marun won ba ta bi yun sanwo suku omo to ku kiwo na lo re fira aso elegbejo da tan da loke abaun awon omo agbe awon yawo agbe gbogbo won tin dan agbe ni timetable fo mo gba to je pe ko ku seni tin san salary wa de bi pe won o je wa lowo salary ngo mo so pe eyin san pe won yin san salary eyin osise o eyin nu olowo ma dun wa ninu ani gbogbo wo te ba ri e ma fi e wa roko e ke ma ndako won o ni le wa nile yi lagbara olohun oba a si dagba a je ton mo wa o tun je ise oko mo nje keyan ni fokan bale gbogbo nkan ti ta agbe ba je ni ma agbe lara bi awon agbe boro se rinu inu won ma ndun tori won ma ni owo lowo lagbe to ba gbon pa e oba lagbe looto agbe loba ni lagbara olohun oba eyin agbe kilanta le ise wa awa lanta gromati ofa power reactive green star ati kyo gold plus awa lanta atawon opolopo nkan mi te ba ti dele ise wa papa kokko gba number oga ke mo pe won na o 705451 4477 le kan si 0705451 4477 e pe number oga.

0: ma lo mo de yin ka mo tin lo le
1: aye ja
0: ko fo se omo baba olode o dojo mejo
1: aye ja
0: number mi leyin eto na ni 081 6 meta 5 kan 8 meta 5 kan 081 6 meta 5 kan 8 meta 5 kan number te mo pe mi si leyin eto nu eyin ni te tun pe mi pe san ma nlo fun ope won ma nlo fun ope o to ba dojo mejo a tun ma salaye mo se nlo fun ope fun yin ko to dojo mejo e ni ku mi oni ku a jijo fa ku degbera o da bo
2: Kiago Plus
3: Banco Pi
2: ekun oko korikori
3: sakatura nso nso jambala
2: agba lohun tin da to lenu ibi
3: kikoko mo ri fogun ojo
2: ka tun ma wo koko
3: ewo ni ka ma nlo irin ka ma nlo gi ka ma nlo file
2: kikoko ma digi
3: kikoko ma pon fere
2: kara koko ko ma fresh kori kodi kodi
3: oh my god
2: e wa wo awon agbe to ba ile ise fun toast modern farmer o ba lagbe dowo po
3: won se ni ifokan bale lori gbogbo ere oko won
2: Kiago Plus
3: ki bagi ja ki baraje
2: baba se nlo
3: bi abari oko to sun meti odo to ni abata
2: ogunju atojo merin ni gbako
3: babari oko to jina si eti odo
2: ini ogbon ojo din ojo kan ni
3: eyin agbe je mo soko mo
2: ewo ni ka mo fi oko ni ojo marun marun
3: bo se wulo fun koko
2: la nlo fun tomato ata
3: watermelon ati kukumba
2: gbogbo nkan ti abagbin ti oye atojo le baje la nlo Kiago Plus fun
3: ile se fun toast modern farmer oba lagbe
2: ini ta
3: 07054514477
2: agbe roko bodunje
4: Puntos modern fama oba lagbe
5: ore agbe oba kan agbe
4: alati leyin agbe
5: gbogbo ruki ta le ma pe ile ise Puntos modern fama
4: o ko lu ba mu lara mu
5: ile ise to mo bi ti bata tin ta agbe lese
4: to mo nkan ti agbe ni idi ni gbogbo igba
5: ile ise yi lo n pe gbogbo eyin agbe pe ke fokan
4: bale
5: to ni gbogbo kan public lo ni dede a o ko ifun eyin agbe
4: ame fokan bale ona bayo ti de
5: ile ise Puntos modern fama oba lagbe
4: o ni ka so fun gbogbo eyin agbe pe
5: 50% discount
4: gbogbo ogun ti sagbe lore
5: tin jade ni ile ise wa
4: da adota lati jako lori ikokan
5: edinwo yi si ti bere yin lo lowo lowo
4: ya ko fin da adota
5: lori ogun te ba ti ra
4: bi ideri e gan gan gan
5: ni gbogbo ebun wa te mo je
4: ta ti bo ideri e le ti ri ebun
5: o wa ni ran ogun kankan kun mo je
4: ebun bi muto ayokele
5: okada to tun yan yan
4: ri ji nla kan gbangba
5: ero amule tutu
4: lu fan
5: moto blow
4: lo nothing lo chat
5: ero efin po lolokun ojo kan
4: lu plasma television
5: gbogbo eyin gbojumo lawujo otokulo
4: e je ka se ran lowo fun awon agbe
5: ise fun toast modern farmer oba lagbe
4: ise tin ta grow mighty o fa power ri ati fo
5: green star
4: oni tete lo ran ogun ko le bebun
5: 08062383886
4: lekan si
5: 08062383886
4: oba lagbe

0: Adaba 88.9 FM. Awolu Solu Dero Pese.
1: Eka bo pada fun ekunrere royin le kan si wa lori itakun elijora wa www.adaba89.fm tabi ke download application Adaba FM lori Google Play Store. Bakana na le ifurin sowo si wa loju awon opo banore wa gbogbo wonyi www.facebook.com/adabafm88.9 lori Facebook at adaba89fm lori Instagram at x wa Adaba FM TV la wa lori YouTube wa. Bakana na le ifurin sowo si wa nini shuma at Adaba 88.9.fm. Labala iroyin le okire wa fun tirole toni orile de ojori asetan lati se eto edibo awon asofin lola ode yi ekunrere iroyan re latenu opoye mejoda ekabo sori iroyin le okire lasale toni lola ode yi ni awon orile de ojiria yo dibo yan awon omo ilegbimo asofin totobi irinwo le meje nilegbimo asofin apapo orile de ohun ninu eto dibo tawon eyan ri gege bi ohun ti yo so boya awon eyan yo ni igbagbo ninu oro atunto oselu iye ti won gbe jade leyin ifeunuhan to waye lodun 2019 awon orile de ojiria totobi milionu 24 ni won foruko sile lati dibo tatire ogologo awon mi ti won gbe loki okun ni reti wa wipe won yo kopa ninu eto dibo on bo tile je wipe won ni o sese kawo eyan ki won ma fi be jade egbe oselu to n se joba lowo National Liberation Front ni won si nfe ki won ni omo le to poju ni legbimo asofin ohun bo tile je wipe awon egbe oselu alatako ti won kopa ninu eto dibo to ti waye lodun 2021 ni won ti se tan lati kopa ninu eto dibo eleyi eto dibo ohun ni yo waye lati wo oro bi oselu bi o se ti ri ati ipenije eto raje to n koju ori de na to fi mo pepe fun atunto to yaranti gege bi awon alase bi won se toka si wipe eto odibo ti o waye ohun in lo wa lara akitin ati le je ki eto isejoba awara wa ko tubo gbile dada lorilede na ewe eni to je akowe ajo isokan agbaye Antonio Guterres lo ti pe fun awon omo igbimo orilede ninu ajo na ki won tete wa ojutu si alafo owo to to bilionu lona $100 iye ti o nkoju awon iko to se iranwo fun awon asatipo omo ile Palestine ti won si se ikilo wipe o sese o ki awon asatipo omo ile Palestine ohun ki won tubo mo koju oniru ipinija ti won oba tete gbe igbesi akin lori e Guterres no so ile yidi mimo wipe ajo na in lo nkoju ipinija oda owo awo lokun pelu bi o se je wipe orilede Israel na tun fi ofin de won lati mo sise lawon apa bi kan kaakiri awon orile ti awon orilede Palestine ti won wa won wa se ikilo wipe oda owo na lo le mu ki iko hun ki won ma pese awon nkan eleyi ti awon eyan na ti won nilo bi onje eto ilera eto eko ibugbe ati pe ogunlogo awon omo ile Palestine ohun ti won se atipo kaakiri Gaza West Bank ati Jerusalem to fi mo Lebanon Jordan ati Syria lo sese ki won tubo mo koju ipenija to lagbara yin se ni akowe ajo isokan agbaye ohun lo wa se apejuwe ohun toju awon eyan ri ni Gaza gege bi ohun to ye ki iranwo ni kiakia ko tete wa lati odo awon orilede agbaye ewe o kere te eyan meta lo ti gbe mimi ti opolopo awon eyan mi ti won si farapa latari ikolu ti orilede Russia ti won se moju si apa ila orun gusu ile Ukraine awon alase lolede Ukraine won fi lede wipe ikolu ohun ni won fi sun awon ekun meji tatri ekun Zaporizhia ti won si ba opolopo awon nkan ohun amayederun je koda to fi mo ile epo tawon mi ti won si tun gbe mimi waye ohun se ni en to je ari orilede Ukraine Volodymyr Zelensky oni ki na ti se ikolu igbesan bayi ti ibudo ifopo orilede Russia eleyi ti won pe ni Ufa pelu awon ibudo to je ti awon mogun to wa ni Ranza nje ibi ta ri mo re lori iroyin le okere fun ti asale toni opeyemi Jordan lo royin fun le ise Adaba FM
2: labala iroyin amuludun wa fun asale toni na Adegboye Gala ni ti wa ni kale ekunrere iroyin re lekun si
1: elere gele loju opa ilu jara ni kata efe nlo ti gboju agan ko ile eko giga fasiti bakok lori idukuku laja ti ile eko ohun to se fun wipe awon gbe igbese ofin tako lori ayederu iwe eri ile eko ohun to fi pera re elere gele loju opa ilu jara ohun lakoko eto gbagba lasata re nlo kan fawada se yeye wipe ile eko giga fasiti bakok na yo san 1,100,000 owo naira fohun lati le ifira tiketi ko to di pe won yo ri ohun ile eko giga fasiti na lo ti kede igbongba re lati pejo tako kata efe o lori ohun to so lakoko iforojewo re wipe ohun keko jade ni ile eko giga fasiti na to si gba ipo akoko pelu ohun ti won pe ni ayederu iwe eri ohun ti kata efe fi sowo soju pa lagbelebu ile eko giga fasiti bakok lo wa jo ko di mimo wipe iwe eri ohun ko ti ile eko giga na jade awon o si pejo tako enikeni to ba lowo ninu sisi eda ati fifo kaakiri ayederu iwe eri ti won fi pe ile eko ohun oro na lo ti fa eko sunu loju opa ile jara bi ile eko na ti se fi oro igbese ti won o gbe ni nalo ofi sawo titi di agoko yi osere cinema agbelewo ni Grace Basin lo ti kede ajosepo re pelu omokunrin kan osere ohun fi iroyin na sowo soju opa bani dore Facebook re ninu eyi to ti fi idunu re lede to si n dupe wipe ohun ti se tan bayi lati bere igbe aye tuntun basi ko daroko omokunrin ololufe re ohun be na ni ko si fi aworan re lede o salaye ajosepo na gege bi idahun adura o si ni ohun ti pade eni to n wo lo gbogbo igbesi aye ohun pelu ikede ohun n lo ti fa oro ikini ku orire loju opa ilu jara bi opolopo awon ololufe re bi won ti se n ba dunu ti won si n ba yayo na omobirin kan to ti fi gba kan ri je okan lara awon omo ile Big Brother Naija o si tun je onisowo Queen Mercy Atang n lo ti fi erongba re lede lati fi oro to n ba ni se anfani nla fawon ti won orowo hori lorilede yi ninu oro kan to fi lede soju po Instagram re Mercy Atang je ko di mimo wipe inu mo n baje lopolopo gba to n ba ri inira eleyi tawon omo orilede Nigeria kan koju ohun si n gbadura si Olorun pe bi o ba le bukun lopolopo awon ti won rowo ori yi lo yo na owo ati dukia le lori julo Queen Mercy nlo wa ni ife oni lati ni oro lopolopo ki si se fun igbaye gbadun nikan bi ki se lati le fi mu aye gbedemuke fun ogoro awon eniyan nipa pipese ile igbe ounje eto eko to je ojulowo eto ilera gidi atawon nkan ilo bami fawon eniyan ti won gbe ninu ise atosi nile yi o fi kun pe bo n ti sere ti won dola awon omo kekeke kuro ninu agbara lopolopo awon molebi ti dalai ni lori latari omi yale agbara gbagboro n lo n ba on lokan je ni gbogbo gba o fi ireti re lede wipe ojo kan bo wa tori o segi ola fohun to n o si mo fi ola n se ranlowo nlala fawon eniyan ti won nilo rawo eye lo pin iroyin awon amuludun lori iroyin asale wa tuni adegboyega alani loruko temi
2: nde la bala iroyin re daraya wa fun ti tirole tuni se bi egun to ba kojo iran la no wo gbeyin be na loro ri ni irole tuni nigba ti orilede DR Congo pada wa gbegba aya latowo orilede England pelu ami ayo mitse okan ninu idif inu fese wonse eleyi to pari tan yi ni ipele eleni 24 ninu idije feya gba nla aye to lo lowo na bala akoko ni orilede DR Congo ti kokon mi awon ti won si gbe lo ni abala akoko nko to wa di wipe Harry Kane agbabolu omo orilede England da mejeji pada ni abala ekeji ti ifese wonse na gbera so pelu bi orilede England ti se gbegba roke pelu ami ayo medise okan kojo orilede DR Congo on lo mu ke orilede England lo si ipele eleni 24 eleyi to kan ninu idije feya gba nla aye na orilede Belgium ni o mo kojo orilede Senegal to ba ti di ago mesan le oni ninu idije feya gba nla aye to tun kan akoni ma gbo orilede Argentina Lionel Scaloni lo ti se kilo fun awon agbabolu re lati ma ti se fojure na orilede Cape Verde lale oni saju ifese won se ile ti won gba ni ipele eleni 22 ile ti o waye Scaloni lo fi oro ikilo nlede bo ti le je wipe won se ni orilede Argentina ti se dada ninu awon ifese won se ile ti won ti gba ninu idije ife yagba nla aye gege bi won ti se je orilede eleyi to n da gbogbo ife eye naa lowo ta wa yi akoni magba n se lalaye pe orilede Cape Verde lawon naa kere o paapaa julo ti won si je ikọ orilede eleyi to ti se daadaa lati gba ti idije ife

0: meta ti ati rire ni eku ati la kire ni mo fe ke banki awon yokule
1: ekule o eyara ale edeku kale
0: o ko yin
1: oruko mi ni pastor Solomon ti le se NRI
0: lotun NRI losi
1: very sir
0: enjo la nkan meji se fe mo
1: very sir
0: enjo lo olorun e so pode ni
1: o de mi
0: then etun jola nkele keji ni pe bi ese nta ogun fun awon eyan iroyin ayo ni court mo man gbon gbogbo gba ro kero jise fo se o se amani e wa ni temi workshop ni emi work mo shop ise tan na mi ni mo nje won ni ogun ti o npo lo ngo ko saye deru nbe o mo dupe lowo olohun o ara mi ti da o if na bo wa gbigbo pe mo mi na di pastor nu we di pastor o kere jise fo lo a gbigbo pe die die e sa mi so te ba fe gbigbo pe je ko roso mu e je ka ko re si ati ororo wa be lori oro

0: kojo onu kodo
1: ise owo awon ara bi tin somo ologo domo lofo ni
0: o ya tete
1: to eni tolorun ko kokoro itusile
0: le lowo
1: alhaji agba baba la no spiritual
0: okunrin dan dan
1: eyike iya isara
0: o sese bere tabi olojo pipe
1: promise and faith
0: ashiri bibo
1: eyonu ebi awon agba
0: baba la nu kaju e
1: eyonu agba
0: ko senti o ye ko ni lowo
1: contractors oloselu
0: n lo fun interview
1: eyonu agba lu koja be
0: awon kan ba di alhaji agba
1: yo
0: tori adi tun ti yo
1: oja re otani
0: o fe gbomojo oyun iju asiri bibo
1: atude asina
0: o ya lodo eni ti alafiran
1: e ma pade baba laanu alaji agba
0: lojojo wednesday
1: thursday ati friday nilu akure
0: en la fe junction
1: so folo kada pe
0: ile baba laanu
1: idi mango loki ogba lo nlo
0: saturday and sunday
1: le ri baba laanu
0: nina god plaza opposite alafia hotel
1: ojo
0: monday and tuesday
1: le ri baba laanu
0: ni bakusa street
1: opposite ile ya bakusa
0: ilu ore
1: telephone
0: 006 397 0829.
2: Eyi ni lati so feyin ti en gbo ilu meta pere le ti le ri office baba laanu alaji agba yato sawon ilu meta eta ta bare ni to so fun yin wipe alaji agba baba laanu nbe nbe kan o nbe nigba nbe lawo irolobade ilu akoko ni ilu akure ojo wednesday thursday friday si le ri won lakure oloye mekun ibi kibi te ba gba wo ilu akure ebere lafe junction lati lafe junction yi e ba won lokada to wa lafe junction e ba won soro wipe ki won o gbe yin doke ogba ni di mango lodo alaji agba baba laanu dodo lo san o so lagbaro lodo mare ilu keji ni ilu ore ni pinle ondo ebere ile iya bakusa to wa ladugbo bakusa ni ilu ore ojo monday atojo tuesday ojo meji e laarin ose ni won lo mo ni ilu ore ibe le si ti ri baba laanu ni ilu ore o e mo gbagbe ilu kan to ku ni ilu owo nipinle ondo saturday atojo sunday njo meje ijeun le le ri won ni ilu owo ni na god plaza ni dojuko ile itura lafia hotel ku pe meje te ba ti debe abusebuse e re lati akure te de ilu ore ore to fi de ilu owo ko sibi ti owoja baba laanu ode nipinle ondo number kan soso si lowo odo alhaji awon oni pa ti o gbe o owo baba laanu funra won alhaji agba owo ni obo se fun ko yowo te ba fe bere aye oni se wa se bala se bolo e pe alhaji agba baba laanu lori number yi 08063 97 0829 08063 97 0829. Won pikini kan ni iyonu agba lo mo ni awon alaye kan keke lori re iyonu agba lo ti mo n salaye npa re o ni o fun gbogbo eyin te ba fe wa si agbala ile ise baba laanu alaji agba kan se iyonu agba lo kan ti wa nile fun yin baba tin ji ta ba nsun eje amọ gbadura kọlọ mọ je kori olori ki won gba se wa se gori gba ti eyan ba ni soro ko to ni iyonu agba loye lowo won salaye ti o gun mo lori re
3: eni soyinbo aye nile ana re
2: tori awon aye te ri won ofe kare ru ka so afori eni aye ofe ka sise ka jere nbe aye o si fe ka kole bi epe ka sin kokoro ko ni aye omo fe ka lomo laye leyin igbeyawo opolopo de nwoju omo aye ofe ki ara moto won o ti e fe ka ni promotion lenu ise bi pe ka wa ran akikan ni e wa ri gbogbo nta nla akoja nile duniya yi gan o fe so fun yin pe nje e mo wipe eyan nilo eyonu agba lo kini won pe leyonu gan fun rara re kin ko salaye nipa iyonu fun yin eni tolorun ba yonu si ona re o giya o n gbogbo to ba si dawole yo mo lo siwaju ni ko ni wa seyin e ba n gbo wipe enikan lo enikan ta o se ta enikan lo o n kan o n sileko eyonu aye n lori gba eyan ba si ri iyonu olohun ko yato si taye okan naa ni aye ani kari ile aye kari gbe ta ba n be loke rope kari duniya yi ka ilogba re
3: oye mu
2: Ìdíni ti alájí àgbà bàbá láàánú tí wọ́n fi gbé àkànṣe ètò kan kalẹ̀ fáwọn tó bá wá sí ọ́fíìsì wọn. Ilé ètò ọ̀hún kìlọ̀ sí ìdálélórí àkọlé wọlé àfẹ́tọ̀ náà ni ẹ̀yọ́nú àgbàló. Wọ́n ní agbélo àgàló àgàló gàràgà kọ̀jẹ́ ká mọ bí ayé ń rè. Ọ̀rọ̀ ẹ̀yọ́nú àgbàló yìí ń ṣe ló dàbí ilé iṣẹ́ àbáwọn ilé iṣẹ́ awakọ̀ tí wọ́n ń ṣe ìṣọ́ránsì ni. Bẹ́ẹ̀ bá nílé iṣẹ́ wọn ó pé ìṣọ́ránsì cover ẹ̀ nítorí pé ń jọ́ tírú ọkọ̀ yìí tó bá l'accident bó sì jẹ́ wípé ilé iṣẹ́ ló pàdánù nǹkan kan wọn ó pé ìṣọ́ránsì cover ẹ̀.

0: kọjalu.
1: Iwe mimo so ninu iwe Job ori kokanla ese iketala wipe bi iwo ba fi okan re fun ti iwo si na owo re si odo re bi iwo ba gbe ese ti nbe ni owo re ju sonu ti iwo ko si je ki aburu gbe ninu ago re nigba na ni iwo gbe oju re soke lai ni abawon ani iwo yo duro sinsin iwo ki yo si beru nitori pe iwo o gbagbe isoro re iwo o si ranti re bi omi ti o ti san koja eleyi ni ileri olorun fun wa o bi a ba fi okan wa ti a fi fun olorun ta si ko ese wa sile gbogbo soro eleyi ti ndoju ko wa e keke bayi ni ni waju jesu yo mu kuro okan wa o si bale to eleyi ni mo fi wa nki wa kaabo sori eto yi eto owo nla eyi ti ijo apostolic christi cac benevolent prayer ministry se onigbowo e ti mo wi pe lori eto yi lososẹ la ma ngbalejo baba Prophet Mike Olu Adegoke baba olowo nla hey eto toni yo ton lagbara pupo bo lati se gan ona wo lagba bo lati rin lori eto loni mo nbo eja dodi keji na ka gbe agbada eto wo

0: Aha, lori eto yi loni adupe lowo Olorun baba ti wa nu le igbon safefe eni o ba si ri baba yo ti mo wi pe osu keje ta wa yi osu ase pe ni pelu owo agbara ni baba wole baba oro asotele woli sinu aye gbogbo eyan awon eyan ti nreti e
1: mo dupe pupo lowo Olorun eni to fi aye gba mi ni akoko yi ati lati wa sori eto yi ni oni
0: adupe o
1: ododo
0: baba
1: eto akoko ni ele ninu osu keje
0: beni
1: osu keje ni ipa keje odun mo pase bo tin gbo mi Olorun yo si asepe ayo aye re
0: amen
1: Olorun yo si asepe ayo aye re
0: amen
1: gbogbo aseti to ti se ri laye loruko Jesu o dopin latoni lo
0: amen
1: owo aseti lara enikan to nsami loruko Jesu Oluwa mu kuro
0: amen
1: aseyori ebere
0: amen
1: aseyori ebere
0: amen
1: aseyori ebere
0: amen
1: gbogbo to nkan loju ona ti oje ole aseyori ko gbin neda
0: amen
1: beni kori
0: amen
1: gbogbo ni fola loke oro
0: hallelujah
1: ti n lo lori eto yi loni Oluwa tesiwaju pelu wa
0: amen
1: se gbogbo ni ti re
0: amen
1: ni kayin ka ba ojoba
0: amen
1: loruko Jesu Oluwa wa
0: amen baba ko to di wipe a wonu eto lo gan mo fe bere bere kan lowo yin o je kan lara awon ibere ta awon eyan bere lose to koja baba e gbo nje ari awon ogun kan ti ma duro si ona eyan ni korita aseyori
1: o daju gbangba pe o wa be ododo
0: baba
1: iru ogun to duro de Mose ni korita aseyori iru ogun be ma n wa ninu aye eniyan to ma n duro wo yan pe o di akoko aseyori ogun to jade seyan ibere nkan ododo ogun o dide aarin nkan ogun o dide aseyori gan ni ogun ma n target ju o ma n saba target aseyori keyin ogun ba le se ni mo fi so tele pe gbogbo ogun ti aye fi sun aseyori e loruko Jesu ani ko gbin na dana
0: amen
1: ododo wa be o wa be daadaa e ti ri elomi titi n se nkan bo nigba to ba de bi aseyori aye asi ye lese nigba to ba de bi aseyori awa ba ikuna pade ani mo tun so tele bi woli agbara ti mu opade ikuna nibi to ti ye ko ni aseyori loruko Jesu mo ni ko faye ele
0: amen
1: mo ni ko faye ele
0: amen
1: ani ko gbin nedaro lara re
0: amen
1: ododo
0: baba
1: o wa daada
0: a ba jo baba elomi bo ba fe lo fun interview awon eyan ti mo so fun pe iwo ni won mu abo fe gba contract won ti ni o ku ori awon eyan ti mo ki ku ori re
1: daada ti o ti dabi eni ko ti e ti boss gan sugbon lo pe record ododo
0: ijakule
1: ti o ni boss
0: kabiyesi olodumare
1: ogun yen wa daada ni gbogbo eniyan fi gbodo gbadua ogun yen wa daada ti ki gba yan laaye lati se aseyori
0: eh oda baba oro nla tun leleyi o a gba ma dua ninu adua lola
1: ara awon adua ta ma gba lola niyan
0: eh
1: ododo
0: baba
1: ogun ti duro si oju ona fun yan lati mo le koja si bi aseyori
0: baba osu keje ta wa yi e mo n saba tenumo e mo ka yin lara pupo lododun o je okan lara awon osu ti e mo fi gbadua emi o mo di to fi ri be o
1: ohun ti osu keje fi mo n ka mi la ododo
0: baba
1: o pe meji ikini o ni osu ti o pin odun si meji
0: to
1: ninu osu keje lati ma bere ipa keje odun so ohun ti eniyan ba le lati January ti o ba titi ti osu kefa fi pari possibility wa wipe to ba gbadua to si wa oju Oluwa Oluwa o fi de lowo ko to di pari odun budget ti eniyan ba ni fun odun ti o ti pari re o se se ododo to ba ti mu ipa keje osu keje yi ki o pari re ninu osu yen nti osu yen fi mo n ka mi la ni pe number 2 o ni o bere ipa keje odun ododo
0: baba
1: ohun ti eniyan ba ti fun osu keje le ti o ba lo de ipari odun oya o tun dodun mi nu ni o se mo n ka mi la pe gbogbo eyan o gbadua ni osu keje ba ti wole ododo odun pari tan nu
0: o pari
1: emi a ma so pe osu keje eyan ti n da firi odun osu keje la n da firi odun
0: so
1: odun o ni pe pari eri papa lodun ba tan leyan fi gbodo mura gan ninu osu keje o gbadua ki orire ti Olorun ni fun ko wa si mose ki odun to pari
0: aha oda osu keje yi a je pe osu ta fi gbadua daada ni
1: osu adua ni ododo
0: aha oda baba ni aro ola ibo wa la nlo nu pade adua
1: o so ri ni aro ola ibi ifami ororo yan gan ni a nlo lóòótọ́ wa gbàdúrà fífi ọ̀nà ẹni ilé olúwa lọ́wọ́ o lọ́la òdòdó
0: bàbá
1: máa sọ̀rọ̀ lórí seven wonders of anointing ododo
0: baba
1: so awon ifamiroyan kan wa ta wa kesi lola a kesi ifamiroyan ori mose a kesi ifamiroyan ori joshua a kesi ifamiroyan ori jesu oluwa wa gbogbo awon kan wonyi la o sajo papo fun ipade adua ti aro la isin ifami ororoyan ta aro la se pataki pupo ododo nitori pe ipa keje odun bere anilo ka gba ororo oluwa anilo ka gba adua anilo ka ba olorun rin anilo ka se fe olorun anilo ka gbe oluwa ka iwaju wa o gbo n to so ni
0: ke lo so na baba
1: o ni emi ti gbe oluwa ka iwaju mi nigba gbogbo nitori ti o wa le owo otun mi a ki yo si mi ni ipo ododo ki gbogbo eniyan o je ka jo gbe oluwa ka iwaju wa fun irin ajo ipakeje odun yi ati fun aseyori ninu osu keje
0: to bi e ti ma so gan wi pe osu keje osu ase pe ni bi eyan ba gbadua awon nkan ti eyan ti n bere fun lati bere odun olorun o se ase pe
1: ododo
0: baba
1: in second chronicles chapter 31 verse number 6 to 7 second chronicles chapter 31 verse number 6 to 7 bibeli wi pe li osu keta won bere si fi ipile okiti lele won si pari re li osu keje ododo
0: baba
1: osu aseyori to ni tumo gidigidi ni osu keje beyen na ba bere nkan eyan le bere lowo olorun fun aseyori ninu osu keje ododo
0: baba
1: osu aseyori gba ni osu yi fun awon eniyan to ba gbadua to si wa oju oluwa
0: aha lola baba eni agbadua to po
1: ola ma ni agbara gidi gan ni ododo
0: baba
1: olorun alagba ni yo fun ojo ola yen ni agbara fun gbogbo eniyan to ba wa si pade adua yen ifami ororo yen to ni agbara ododo
0: baba
1: ngba ta so wi pe aseyori ni osu keje asi fe gba ifami ororo yen fun aseyori now teyan ba wa si ru nu pade yen ododo
0: baba
1: eyan fi aseyori re sire niyan fun o lati mo fi aseyori re sire je ka pade ni pade adua lola ododo
0: baba
1: awon nkan kankan ni sele teyan fi ri aseyori se iru re ni mo npe o fun lola yi ifami ororo yan fun aseyori ta ba ti wa nse yen lo dodo a wa mu adua yen lati ipile a o gbadua a kokko bagbara se ti je ododo
0: baba
1: a bagbara se ti je
0: baba iru agbara wo tun ni yen
1: agbara yen po o Jesu Oluwa ni Matthew chapter 4 omo pe esu gbe lo si ori oke to lo ti danwo fun
0: be ni
1: ododo
0: baba
1: idanwo esu ki je keyan o si aseyori ni Jesu oba segun satani lojo na oni le si aseyori lori agbelebu ododo
0: baba
1: ifamiro yan tin tin leyin fun aseyori agbayori adua fun aseyori ati gbogbo awon kan wonyi
0: la
1: o se ninu pade adua lola ogun ti ki je keyan o si aseyori agbara ti ki je keyan o si aseyori imule okunkun ti ki je keyan o si aseyori isi aye ti ki je keyan o si aseyori aba ọdọ kokun ti ki je yan se aseyori gbogbo e ni olorun yo fi famiro yan baje lola ododo Isaiah chapter 10 verse 27 oni yo si se ni ojo na a o gbe eru re ko ni ejika re ati ajaga ko olorun re a o si ba ajaga na je nipasẹ famiro yan so ajaga seti olorun fe baje lola nipasẹ famiro yan
0: to a je pe ki gbogbo eyan e je pade ninu pade adua
1: ni witi witi ni ki gbogbo eyan je ka pade ninu pade adua tola
0: wi
1: pe oni package ninu odun yi
0: dupe eji a da to mi na
2: simi ni popada o to ta yo dabi si popada o
3: de ba ofe wa kilo de to nku hun hun
4: je ro mi
3: so ti gbo ni pe ni gbogbo arojo thursday lo so fe
4: olorun mo mo nlo

0: bá ṣe pé ẹyin ṣẹṣẹ ń darapọ mọ wa lórí ètò ọwọ ńlá fún ti àṣálẹ ètò ní ni bàbá prophet mike olu adegoke baba olowo nla won be ninu le gbun safefe baba tin so fun wa pe ipade adua taaro laye eleyi to je wi pe ko se ma wa nbe ni tori pe o ni eleyi to bere package ninu odun ta si se ifami ororoyan fun aseyori gbogbo eni ti ba nfe aseyori patapata eje apade inu pade adua laaro la baba counseling wa leyin pade adua
1: counseling ma wa leyin pade adua how da gbogbo eniyan lohun nipase ori ofe olorun mo ma ntenumo lojojumo pe ki se mi nikan o emi ati gbogbo awon ran si olorun ta jo nka ki fun pade adua la ojo joku ta ojo se counseling lola
0: e ma si gbagbe moto bo se mo npa awon eyan lofe baba ti so wi pe bo ti wo kori a mo wo moto ofe afi ti boss yo ba tun mo po si loku
1: be ni o omo meteta ti moto wa ti mo nkero ni moto a wa lola fun ofe fun gbogbo awon eniyan lati wa si pade adua
0: oda gbogbo eyin te ba nbo latona oke aro moto ma nwa niwaju ile ijosin wa CAC Bodoland Prayer Ministry Miracle Assembly o doju ko le epo Nifco ni Abiodun bus stop Idanre Road Loke Aro ni lu Akure gbogbo eyin ti ona yin ba jemo old garage ewo oko bus lofe Nika Street Junction ni doju koju Stadium Junction laaro la bakan na gbogbo eyin te ba nbo lati ona oloko eye sa duro ni Futa bus stop ni oloko ibe ni moto bus nwa e si lanfani lati wo moto laaro la baba eni agbadua lone to dapo mo oro olorun
1: ododo
0: baba
1: se ri isin fami royan kan ni a fi gbadua lone oto ni akori yen oto wa ni akori ta nbo wa ba lola ta o fi gbadua tola
0: e baba a je pe double blessing ni tori afefe lone oto taaro la oto
1: be gele ni tori afefe lone oto taaro la special so adua la o gba loni a o gba adua loni bile gan o ba setu bile ba ndo aru ti gbeyawo o ba fararo adua na leyan o gba ti eyan o fi bori ogun so a gbo oro ifami royan loni sugbon ki yen kan ko la tun bo wa ba lola orisi mi ni ifami royan fun aseyori la nbo wa gba lola sugbon loni a o jo gba adua papo lori afefe mo si mo wi pe iwo gan ti kara re o ni ibapade olorun adua yo gba fun o iba ti iwo gan ba ngba adua tori afefe yi lo enikan o ni ran o leti o fi pelu mi ni mechanic village laaro la
0: aha adua ta gba ati oro olorun ta gbo lori eto yi eje nrora yanana e ki nkan da lu fun wa ifami ororoyan ti n gbe eru ati ajaga kuro lori eni oni akori e bi olorun ti lo baba lati ba gbogbo eyan soro olorun ti won si gbadua fun gbogbo eyan ngba na on la mu wa lori eto oya eja lo gboro olorun ka si lo gbadua

0: o si so pe emi ki yo ku
1: emi ki yo ku
0: emi yo je
1: emi yo ye
0: emi yo ri ohun rere lori ile alaye
1: emi yo ri ohun rere lori ile alaye
0: olorun ni fi aye gba ile kun iku lati gbe mi mi
1: olorun ni fa aye gba ile kun iku lati gbe mi mi
0: mo wonu ile kun iye
1: mo wonu ile kun iye
0: mo ko ile kun iku
1: mo ko ile iku
0: iwo ilekun iku
1: iwo ilekun iku
0: ti a si sile ninu okunkun
1: ti a si sile ninu okunkun
0: fun emi ati awon omo
1: fun emi ati awon omo mi
0: eje jesu ti
1: eje jesu ti
0: eje jesu ti
1: eje jesu ti
0: emi o ni ohun ko nse pelu iku
1: emi o ni ohun ko hun se pelu iku
0: emi iye wa ninu mi
1: emi iye wa ninu mi
0: iwo emi ku ojiji
1: iwo emi ku ojiji
0: fi aye mi le
1: fi aye mi le
0: ati awon omo mi
1: ati awon omo mi
0: iwa laye olohun
1: iwa laye olohun
0: ni igboya mi
1: ni igboya mi
0: emi wa laye
1: emi wa laye
0: awon omo mi wa laye
1: awon omo mi wa laye
0: emi je asegun
1: emi je asegun
0: mo ni ororo
1: mo ni ororo
0: to bori iboji
1: to bori iboji
0: jesu dale mi
1: lori jesu dale mi lori
0: iku o le bori iye
1: iku o le bori iye
0: iye ju iku lo
1: iye ju iku lo
0: mo wa laye
1: mo wa laye
0: iwa isan si iku
1: iwa isan si iku
0: fo jade ni agbo ara mi
1: fo jade ni agbo ara mi
0: iwo fa iku ojiji
1: iwo fa iku ojiji
0: pada sibi to timbo
1: pada sibi to timbo
0: pepe ti ati fi ku ranse si mi
1: pepe ti ati fi ku ranse si mi
0: pepe faya
1: pepe faya
0: pepe faya
1: pepe faya
0: ise ranse mi oni ku
1: ise ranse mi oni ku
0: ise owo mi oni ku
1: ise owo mi oni ku
0: ipe mi oni ku
1: ipe mi oni ku
0: awon omo mi oni ku
1: awon omo mi oni ku
0: ijamba moto ni gba emi mi lojiji
1: ijamba moto ni gba emi mi lojiji
0: emi o ni jabo ninu oko ofurufu
1: emi o ni jabo ninu oko ofurufu
0: iku omi ise pin mi
1: iku omi o nse ipin mi
0: gbogbo ojo aye mi la o kape sansan
1: gbogbo ojo aye mi la o kape sansan
0: oruko mi ku ninu iwe iku
1: oruko mi ku ninu iwe iku
0: o bo sinu iwe iye
1: o bo sinu iwe iye
0: amen
1: amen
0: amen
1: amen
0: e gbadu akanke pariwo angeli ku
1: angeli ku
0: kuro ni ayika mi
1: kuro ni ayika mi
0: pada sibi ti won ti ran
1: pada sibi to ti ran
0: onise iku
1: onise iku
0: ina kolu o
1: ina kolu o
0: pada
1: pada
0: kuro ni ayika mi
1: kuro ni ayika mi
0: lo pada sibi ti won ti ran
1: lo pada sibi to ti ran
0: adua
1: loruko jesus loruko jesus
0: olorun anu
1: olorun anu o
0: angeli ku
1: olorun anu o
0: onise iku
1: angeli ku
0: mo da o pada
1: onise iku mo da o pada
0: o fa iku mo da o pada
1: o fa iku mo da o pada
0: aisan si iku mo da o pada
1: pada angeli ku mo da
0: ma je mu iku mo da o pada
1: si bi to ti run o wa ma je mu
0: idajo iku mo da o pada
1: idajo iku mo da o pada loruko jesu
0: emi o ni fojo lojo lo
1: emi o ni fojo lojo lo
0: emi o ni mo boji omo
1: angeli ku kada
0: iku aitojo pada
1: jesu iku aitojo pada
0: o ise ipin mi
1: o ise ipin mi
0: emi o ni ipin ni boji
1: emi o ni pin ni boji
0: pada sibi to timbo
1: pada sibi to timbo pada sibi to tim amen
0: o gbadua
1: loruko jesu
0: olugbesan eje
1: loruko jesu
0: toni ami re lokan
1: loruko jesu
0: oni ni eru na pada si laya
1: amen
0: won ni gbe mi re lojiji
1: amen
0: won ni gbe mi re lojiji
1: amen
0: be loluwa wi
1: amen
0: ben woli so
1: amen
0: now an so nipa gbigbe ni sigbangba si so ni de riri ni genesis chapter 8 verse 5 yen oni ni osu kewa omi yen fa ori awon oke si yo sita ohun to ba yori sita le yan celebrate olorun mo je ki eyan waye asan gbogbo ojo ti omi fi bo oke mole ko se ni to roke o oke na ni o ku loke o sumo mi bo mole oko nu a fe gunle ko so roke to le gunle si tori ko ti e ri kankan to lo mi ti bo awon yen na fe gunle saye e won fe gbe eru ayo wa ba o sumo won ri o won ri o oko to fe wa ko ri o mo gbadura kan nigba kan fun awon to n woko nigba tadura e de oluwa fun mi lawon asiri kan ba fun adura bayi ni gba oruba ni mo so fun pe meji la to ma n gbe pamo nu aye eyan ekeni mo ni won le gboruko eyan pamo ekeji won le gbe ohun eyan pamo eketa won le gbe ogo pamo en to ma gbe ogo e pamo ti e banu leyin ogo esin lokan bo ba ti rogun lo esin oju abuku oju esin oju ikosile ninu John chapter 2 yen nibi iyanu Kana ti Galilee oni eyi ni ise iyanu akoko ti Jesus si ki a le fi ogo re han ki a le fi ogo olosi fi ogo re han ogo yen wa sumo ise iyanu yen lo gbe ogo yen jade so that Kana of Galilee experience on lo reveal the glory on lo si gbe ogo re jade o si fogo re han isele to ma sele ta ma fi fogo ti e na
1: han
0: Oluwa yo gba laaye
1: amen
0: to pe olorun anu
1: olorun anu
0: e fogo temi na han
1: e fi ogo temi na
0: e je kon si aso kuro lori ogo mi
1: e je kon si aso
0: mi omi tan yanran yanran loke
1: ogo mi tan yanran yanran loke
0: irawo ogo mi ma tan
1: irawo ogo mi ma tan
0: so pe irawo ogo temi ma tan
1: irawo ogo temi ma tan
0: irawo ogo awon omo mi ma tan
1: irawo ogo awon omo mi ma tan
0: oni gbogbo en ti a da da fun ogo won da fesin won da fun tiju mama so mewa fun o nipa ogo iyanju yen po popo lori oruko mama so asiri oruko fun lori ohun mama so asiri ohun fun o nkerin ton ma ngbe pamọ na ni ori your head ton ma gbe ori eyan pamọ iru eni be o da ye gba mi won to patewo fun tem ba si ba fe fun ni visa won ni ko je ka won fe rori e ori e ni won ni ko mese wa won fe mo boye o lese e mo ye president America to e pe ori wish ani won ti rule America sumo won lori eyan le yaro ko rule owo eyan le kan ko rule but enti o ba lori ejo won lo pade enti o lori party so ni ah mo de pade eni kan jo wa party lana ko mo lori of a truth won pa omo kan ni en London gba na ni Thames River won gba opon fi se ritual ni tori won ge ori e lo e boruko ti awon yibo pe ngba to won wo mo won ni boy dam tori won moruko re won tori ori e lo ma fun loruko won wa pe ni boy dam so is unknown ben so unknown ori re ti won gbe pamọ yi oluwa yo gbe jade
1: amen
0: on karun ton ma ngbe pamọ o ni potential seyan ebun eyan ebun to gbe wa saye ti won ni ko wa fi so ma raye lori elomi mo be se debi pe bo ba se be bayi o mo ge ka je ni elomi ma so ran debi pe omo birin kan ran so ni alapere awon ara VGC ade ma to si be atun ma fun won date osu kan le tori gba won lawon oduro awon oduro oga yen so fun paul o ni opere ni omo rome bolo ti ri awon ni abi mi be ni ebo olowo nla le mi fe lati mi citizenship rome paul la bi on be ni I am born in Tarsus abi awon kankan wa ta bi e mo abi ni bi o san ju ability abi e be abi e be what to have born to be or be a money e won ki train eyan fun yen to ba ma train e o tun ma de skill ni when you train with your talent it evolve to become skill elomi to ba n gba ball bayi won bi be ni elomi to ba n lulu bayi won bi be ni elomi to ba dirun fun yin bayi ebun ni won ma bi pe o se ni owo to gunrege bayi awon eyan ma to sodo e gbogbo nta bi omo ti won ti gbe pamọ
1: oruko Jesus
0: oni la gbe jade e so pe
1: e ba n gbe jade
0: nta bi mi mo
1: nta abi mi mo
0: ti won ti gbe pamọ ohun ti abi awon mo mi mo
1: ohun ti abi awon mo mi mo
0: ti won gbe pamọ
1: e ba n gbe jade
0: e ka so kuro lori
1: iboju aye ka kuro
0: kuro awon aje ka kuro mo jade ni ahamo ohun ti abi mi mo
1: o ya ko fara
0: o ya di mimo fun omo araye
1: ohun ti abi mi mo
0: o ya gba ororo
1: o ya fara mi o se gbe pamọ
0: oruko mi o se gbe pamọ
1: ogo mi o se gbe pamọ
0: ori mi o se gbe pamọ
1: ebun mi o se gbe pamọ
0: amen
1: mo
0: gbadura fun
1: oruko Jesus
0: ohun ti a fi sinu re ko fi so maraye lori o nle lomi a se law ni university atun the fashion designer egan lada fun mo ti won ni ki fela lo ka ni lu ebo ni to ye po rin lo lo e wo nto ni e wa gbe be ni o di gbogbo aye be ni awon nkan mi wa abi nkan yen wa nbe mo ma gbadura fun
1: oruko Jesus
0: ohun ta bimo yi ohun ti nbe nu re ti won gbe pamọ yi oni lo jade
1: amen
0: o ti ri be
1: amen
0: gbogbo eyin eyan wa ni ilu Akure
1: lori kan ni
0: that ma se 40 day lojojumo oyo sunday ko yo saturday
2: today ago mesan abo si mewa abo ni positive FM olorun fe lo iyanjo 40 days fun wa ni ilu akure o fe lo fun wa
0: bo yin ti e wa ni akure e ti sorire to ba wa di ojo Friday ni olorun anu e so fun to je gbese e so fun eni ti o na kan tan ko tori mi owo kan ma kan olorun fe sise olorun fe nawo olorun fe fun yin ni ohun ti o ma join loju Friday ni ti se aro Friday ago meje si mewa deliverance awa wa latago mewa si meje la fun to sile awa wa kaye ti e na le ni tumo bo tin ba lo yi afi tolorun ba ja fun o irin ajo eyin okunrin atobirin yen ah aro Saturday ni bayi eyin tele n wa lati bi to jina iwo ti ti ji sona eh ago meje si mewa ororo a ma dale gbogbo eyan lori orun a de ma si ekun a ma derin ega de ma dogo to ba wa ma fi di Sunday ororo ma dale gbogbo eyan lori lati ago mejo aro sa ago mokanla ni oluwa tuye kota si ni ibi Liberty Hospital yen lagbaro Olorun e o ri gba mu gbogbo eyin warrior of righteousness ti ajo ma ngba 72 hours ni odo odun mama send awon adura kan se yin download telegrams ben o de search for warriors of righteousness our number to ma connect re ko number en sile 0806811178 0806811178 gbogbo eyan wa ti en so pe bulletin ma ri we 40 days to ti jade onisegun la iwe yen je iwe ti gbogbo aye ni ni akoko yi number eni ke pe
2: 08033548337 08033548337
0: mo ba ye re soro o tin lo wa aro Olorun
1: amen
0: gbogbo eyin ti e je omo birthday oni olojo ebi oni Olorun a fi anu ka yin
1: amen
0: e ni sise o
1: amen
0: odun kan waju yin yo di odun kan anu
1: amen
0: gbogbo eyin ti en se wedding anniversary yin ma je mu anu ada yin lo
1: amen
0: e ka 100 ke fi gbadura yin gbogbo eyan gbadura ke so fun Olorun Oluwa ojiji ka eyan tin tele mi kiri
1: ojiji ka eniyan tin tele mi kiri
0: ina da pada ojiji ka eyan tin tele awon omo mi ka kiri
1: ojiji ka eniyan tin tele awon omo mi ka kiri
0: ina da pada e gbadura yin gidigidi sa 113 ni ko fi gba mo ran ojade bi wole
1: loruko Jesu
0: wa gbo won ayo
1: amen
0: God bless you.
1: Amen.
2: Number ini e mo pe fun adura ba ti n pari eto ti won mo gbadura wa kan ti kan fun yin ni lakola ti ogun si mo se 08033548337 call e mama yi 08033548337 Oluwa yo lo irin ajo yi fun wa e o si ri ami Olorun
3: eto akoko anu ni e sese gbo ton yen lati ile ise iranse Love of Christ Chapel International Baba wa Adeniyi Olopo oku ni won fi onje mi bo wa anu Olorun ko ni fi gbogbo wa sile ki Olorun ki o bukun fun yin Jesu loluwa

0: ha, mo ti wa ri bi omo mi mole loni o. Ibi ko kuro lara omo mi, ibi ko wole lo ki omo mi ma gbaye o. Ah, mo dupe o.
1: Akidari ra ni ko kuku mo pe mo n tele ohun bo ti rin lo waju ni mo n tele ebo leyin ibi to ri bi omo re bo re abi o da o iwo ile mo bo ni gbolohun o oro ta ba bale so o gboro gbo ni o o ya mo pe ibi omo akinyide jade latoni lo sori ibi omo re latoni lo ko gbagbode fun ise buruku ti mo se ohun ti mo pe sori ibi ri wipe ki ibi o pada sinu aye omo re ko gboro rogolo laye ati gbiyanju wipe

0: ẹgbàdúrà keje olúwa ìran yẹn sinmi kó tó rẹ mi.
1: lọ́sẹ̀ máa tẹ̀lé pa ntaya.
0: ó ń pẹ́ ju o.
1: ìjọsìn
0: tó ń pẹ́ o.
1: ó ń pẹ́ ju o.
0: Psalm 121.
1: Psalm 46.
0: Wà gbàdúrà yẹ. lábẹ́ ọ̀run.
1: under heaven.
0: Only just one side.
1: Maybe just 15.
0: Only just 15.
1: Maybe like 13 or 15 minutes.
0: I do it. Ori ti o sele leyin
1: e.
0: Oluwa ran yan si.
1: Lost time to me
0: king dide.
1: Let me be it.
0: Aduwa.
1: Yorukoje.
0: Baba me mi ni mo. Oluwa ran yan si.
1: Ba ko to le mi.
0: Ko se o
1: ya se mi
0: o. Oluwa ran yan si.
1: O ti pe jo du.
0: Oluwa ran yan
1: si.
0: Oluwa ran yan
1: si. Oluwa
0: ran yan si. Oluwa ran yan si. Oluwa ran yan si. Oluwa ran yan si. Oluwa ran yan si. Lo pade atara si.
1: Oluwa bi jo help us.
0: Lo pade won.
1: Help us.
0: Kan yi pa ko mu eri wa ko sere ko sere ki ona la awon eyan gidi eyan rere ki won ba se gbon ti o le ran lowo ti won ko ba oluwa le won ji ase go ba so pe mo gba ran lowo so pe mo gba ran lowo so be lekan so be lekan
2: oro yi ti deji.

0: Praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Oruko mi ni Godwin Franka, a n gbe ni Odogunyan. So erin mi akoko mo dupe lo Olorun tori Olorun ti lo ijo yi sinu aye mi God. Tele mi igbagbo ninu ipe yi. Gbogba to ko mi mu mi wo bi. Mo wa n so pe ah pe ero te ti podu bi pe ah so ti elero ni bi mi ni le lo. Sa kuro nbe mo lo.
2: Wa lesuru na. Awon ni ero ewo iru church won ni wa like.
0: Mi mo pe ise yanu to be bi ba le ro fi po.
2: Okay, oro ko wori nkan mo le nbe ni. Oro re ti ye mi o ya.
0: Mo sa wa church ko ni itosi le wa ti mo lo. So igba to wa ya ti bi oko mi se so fun mi jo pe ah pe new site awon na fe se service o se mo ma wa mo ni ah e je ki lo bo te ro ba ti podu emi ma sa pada o. O sa n yoju si mi le mewa pe o gudo Olorun o gudo Olorun. O de ni soro ko time atoko mi ti la ko ya to so fun mi pe a ma lo gu. Po ogun yen 24,000 ni ade ma lo fun 14 days ti ba lo oko mi na ma lo ah owo yen de ti podu ni jo koko fun 14 days mo sa de mi ba n jo
2: ajo koko 24,000
0: beni
2: times 14 eyin te ma ti e mo se o tori ko like so se lero oya
0: so mo sa wa dupe lo Olorun ni jo yen ba si de ibai ti woli wa won la won se tori oko de ni pe won mu kini ko woro bayi pe ka da sinu mi ati ororo o wa ni ah ah mo ni jeje n try elewo tori ke lo wa ye a ti gbiyanju pa ti o ti bo si oko mi ni ah ki kuku je pa need omo yen be yen na pe ka gboju kuro nbe ah pe ko kuku ti sowo so ijo yen bayi bi woli se ni pe ah pe ka toro nkan la ka toro bi nkan to ba jo wa logugo emi o ti e to pe tori mo ti mo pe ti mi ba ti se ogun yen mi le ri nkan ti mo wa bo mi ko wa ti o de ti mi mo to na woju Olorun won ti wa ni 7 years in marriage mo ni Olorun ti e fe gbo mi lomo woli wa ni a to ba tin bere fa fa won fa re ko ma bere fa won ebi awon ebi mi mo ti a bere fu emi ye ko ni o ti e bere fa re bo ti e jo biri kin ti mo gbo ma ya be kin ti bere meji mi mo so Olorun sa wa
2: e pate wo fun Jesu Olorun a wo omo yin adas
3: amen
2: e de maria no
3: amen
2: in Jesus name.